0: Sabi ko nga, di ho ba, kahapon, alam nyo, dapat dyan, to the letter, compliant ka doon sa Supreme Court decision. Di po ba? Pati nga yung mga, sabi ko nga kay Congressman Redon, ito ba may kaakibat na affidavit or para undertaking o ano man ang tawag doon na ako, si Congressman so-and-so, ay nanunumpa na ang lahat ng ito, articles of impeachment, corresponding attachment, ay aking nabasa at nauunawaan. Hindi ba? Kasi kasama yan doon sa Supreme Court decision . Kaya nga po, hindi ito din umusad kasi nga kinwestiyon yung pamamaraan daw na pagkabilis-bilis na sa loob lamang po na ilang oras na papirma ang napakaraming mga endorsers doon sa articles, gayong ang kapal-kapal daw po ng mga dokumentong yan. So, yung presumption of regularity na wala. Hindi ba? Presumption na ginagawa nung mambabatas ang kanyang trabaho tungkulin, ang naging presumption, hindi mo ginagawa yan . Paano mo nabasa yan in just a few hours?
1: Tama.
0: Okay.
1: Nung binilisan, nagre-reklamo. Nung medyo natagalan yung pag-transmit, nagre-reklamo. Saan ba tayo lulugar dito?
0: Sige. Tamang oras po muna, ganap ng 3 minutes after 8 o'clock. Hatid po sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Habang ating pong pagpupugay naman sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad, lahat po sa inyo ha. Si Danny Isla, nanonood ngayon sa atin sa New Zealand.
1: Uy, good morning!
0: Good morning po. Maging ito hong si Dr. Lennon. Doc Lennon, nasaan ka man? Good morning.
1: Good morning.
0: Baka mag-remit ka ha. Yes, sa lahat po ng ating mga kababayan overseas, kaliwat kanan huba ang inyo pong padala sa Pilipinas at may bayad ba yung kada remit? Kung gayon, mag BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na lahat yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid ha, again, importante po muna merong kang BDO Kabayan Savings. Importante rin po na ito'y may laman at merong kang na-download na BDO Pay app. Kapag merong ka nun yan, lahat ng iyong money remit sa 50 BDO account o kaya po pagbabayad ng bills kahit nasaan ka pa, lahat yan libre. Wala pong transaction fee, ika nga. Wala pong kung ano man pong fees mga tinatawag doon. Alright, kaya ang importante po, magbukas ka na ng BDO Kabayan Savings and mag-download ka ng BDO Pay App. At yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Alright mga kapatid, magbati rin po ng Happy Fiesta sa napakaraming mga lugar ngayon dyan sa Kabisayaan, dyan po sa amin sa Leyte. Ang dami rin pong may fiesta kapag panahon nga po ng Mayo. Yan, malipayon nga patron, hay iyong atanan, good morning! Maupay good, usuwag ngayon! Yung pong ating nga pong nasimulan kanina na discussion ano po, dito po sa pangyayaring ito in the Senate, maganda nga siguro po, magkaroon tayo ng mga katanungan na maaari nating mahingian ng sagot, particular ang Senate leadership. Opo. Kasi nga, sa nangyari po nung Monday, hindi po ba dapat mas maging pinaigting ang kanilang seguridad? Kasi nga, inaamin naman ni Tito Sen, ni former SP, na nakipag-coordinate sa kanila yung NBI, right? Pati po si NBI Director, sinasabi din na nakipag-coordinate sila doon po daw sa pag-serve ng warrant ng ICC kay Senator Bato. Meaning, hindi ka uubra na pupunta ka na lang doon. Sino ka mang ahente ng batas o alagad ng batas para mo damputin ang isang elected senator. Hindi uubra yun. Pupunta ka na lang doon. E tandaan po nga natin, sabi ko nga kanina, opo, meron pong osaa dyan, osaa. Mm. At sila po ang merong poder, sila po ang may control. Sabi ko nga kanina, doon sa aking binasa na kanila pong functions, hindi lang po doon sa loob, maging dito po sa perimeter nito. At pagbibigay seguridad, mga kapatid, sa lahat ng miyembro ng Senado at mga tao doon sa loob po ng naturang institusyon. So, osaa. Tama, meron silang kapangyarihan, meron silang control. Kapag pinag-usapan natin ang seguridad sa Senado, osaa yan. They have full, dapat full control and in charge of security. Hindi po ba? So, sa nangyari nun, noong pong araw ng Lunes, alam nga namang pabanjing-banjing ka pa rin. So, simulan nga natin sa CCTV, di po ba? Kaya ang magandang tanong din ngayon, yun ho bang CCTV room, lahat ho ba ng kuha sa lahat ng camera nito na preserve na? Kasi yan po ngayon ang silbi niyan, pero ang pinakasilbi niyan is prevention sa lahat po ng mga pasilidad. Hindi po ba? Sa airport, alam nga namang may CCTV camera ka. Pati nga sa MMDA, ganun dapat eh. Kaya nga merong kang cameras all over eh. Bakit? Para pag merong kang nakitang mali, pwede mo nang makorek agad-agad.
1: Oo.
0: May cost of traffic, pwede mo na kaagad makorek.
1: Tama.
0: Marespondihan.
1: Oo.
0: Sa airport, ganun din. Di ba? Magbabantay ka. Oops, sandali lang ha. Hello, hello. Becky 1 to Becky 2, come in over.
1: Yes, Becky 1, all clear, all clear.
0: Anong all cream? Hindi pa ako, wala pa ako sinasabi. All cream, cream daw.
1: Sorry, all cream ang nga naalala ko.
0: All cream ang sinasabi.
1: All cream ang sinasabi ko.
0: Anyway, so parang radyo ka.
1: Nagra-radyo.
0: Hello, Becky 1, come in over.
1: Yes, Becky 2, Becky 2.
0: Alright, Becky 2, I'm Becky 1.
1: Bakit kasi Becky 1?
0: Si Johnny De Leon yun.
1: Okay, sige, sige, sige. Pwede na rin yung Becky 1.
0: Becky 1 to Becky 2, come in over. Asagot naman si Ngongo. Pero sa dati yun, dati yun. No offense, no? Dati yun, kay Johnny De Leon.
1: Oo.
0: Manami. Ayan. Nagawa mong katatawanan to. Ayan na ba siya?
1: Wala pa.
0: Sige,
1: pakipush
0: lang, ha?
1: Alright.
0: Anyway, sabihin mo ka mo nakantabay tayo. Anyway, so, raradyohan mo yan. Sabihin mo, pakicheck nga ito. Meron akong nakitang tao dyan, kung ano ginagawa niya.
1: Tama, oo.
0: Ganun ho yun, eh. So, ang CCTV po, ang purpose niya, mga kapatid, hindi lang ho doon sa replay para malaman
1: paano nangyari.
0: Yung nangyari. Hindi. Yan po ay prevention. So, di po ba? Sa Senado, may CCTV cameras. Tanong, sino nga naka-duty nung panahon na yon? Kasi ang claim, dependihan ha. Ang claim, una, armadong kalalakihan. Ang pumasok daw. So, ang tanong natin, CCTV cameras, yung nagbabantay doon, hindi mo nakita kung saan pumasok yan, sino ang ilan silang pumasok, saan sila, para sila humantong doon sa second floor, ha? Tawagan mo nga si Mayan Los Baños kung siya pa ay ready pa rin, ha? Sa second floor, kung saan nangyari yung putukan. Paano ka umabot doon na hindi mo namalayan? Okay. Assuming lang na umihi siya. Assuming lang na may tumawag sa kanya. Na-distract siya, di po ba? Oh. Paano nakapanik ito doon sa area na armadong kalalakihan? O sabihin na po natin, kung totoo nga na ito'y NBI. NBI alin? Kasi meron pong news report na sinasabi, NBI ha, volunteer. Meron bang ganun? O NBI confidential agent? Wala akong nabasang ganun. Pero ang nabasa ko, NBI volunteer. Pero doon na lang po sa ganung lohika. Ito ho mga kapatid, we're just presenting this sa usapin po ng mga katanungan, di po ba? Para ho tayo mag-isip-isip din and gamitin po natin yung ating common sense logic and the possibilities, ano po ating ding iisipin. So, kung ako halimbawa lang si NBI at totoo nga na ako po'y magpapadala ng mga ahente para saan? Mag-serve ng arrest warrant ha? Kay Senator Bato nang hindi nakikipag-coordinate sa Senate leadership o sa USAA, magpapadala ako ng volunteer. na ahente. Isip, at ito lang po, katanungan lang ito. Right? Magpapadala ba ako ng volunteer o confidential agent o officer ng NBI na may sapat na training? Anyway, so, yung po sinasabi, mga armadong kadalakihan daw po o NBI agents umano na tinatanggi po mismo ng Pangulong Marcos ng NBI, although ang sinasabi po ng ilan, may senador na nagsasabi na totoo daw pong NBI ito, so assuming nga po na nakapasok sila doon sa second floor. Sino ang kanilang hinahanap doon? Nandun ba si Senator Bato? Wala tayong informasyon kasi nga yung mga reporters, ipa-playback mo dito ulit yung video habang ating ikinekwento ito. Yung pong mga nangyaring commotion habang nandoon din po itong si Mean Los Baños na nag-actual din po ng coverage habang nagkakaroon ng putukan, and we understandably may pagpapanik ang iba kasi nga baril na yan na pumuputok. Isa muna, pak! And then nagkaroon po ng sunod-sunod, mga kapatid, ha? Okay. Ito ho yung bago yung event. Later po sa video niyan, yun na po yung commotion. Anyway, so kung ikaw po, mga kapatid, ay si NBI, totoo man, na naando doon ka, ilan ho itong NBI agents na ito? Para mo i-serve yung warrant, serve meaning damputin yung senador. Para damputin yung senador. Bilangin ninyo kung ilan sa visuals na ito ang OSAA. Dito lang sa videong ito. Ang OSAA po, ha, ay meron pong contingent ng mga Marines. Yung mga naka-uniforme po ng militar. May contingent din sila, mga kapatid, ano po, nitong mga pulis. Ito yan. At ito po na mga ilan na mga nakabarong, etc. Bilangin nyo kung gaano karami. Ang dami, 'di ba? So kung NBI agents po ang pumunta dito o mga armadong kalalakihan, pupunta ka doon to serve the warrant, hindi po ba kung sakasakali man po na nagkaroon dito ng putukan o palitan ng putok. Ayaw po natin yung balita na may nasaktan dito, ha? O may nadisgrasya po dito o meron pong namatay dito. Pero kung nagpalitan ng putok, huminto yung palitan ng putok, yung aftermath nito doon sa mga pumasok na NBI agents ba o mga taong armado, may nahuli ba sila? Sa dami ng mga nanditong mga tao ng OSAA, meron daw isa, anong kwento, bumalik daw yung isa para kunin yung may naiwan siyang bag o vest o anuman. May isa na bumalik daw, na nahuli ngayon, na kung saan daw po yung asawa at abogado na andyan na po at gusto daw huyat ang makaharap yung sinasabing umano ay NBI, either confidential agent or volunteer. Alright? So, mag-isip po tayo. Matapos ang maraming putok, may nahuli ba? Saan tumakbo yung mga sinasabing NBI agents? Ito na yung video. Oo, na naglalakad sila, pumunta doon sa dulo ho ng papunta po doon sa dulo ng floor, and then nagsimula na yung putok, right? Nakita natin yung kasa ng baril, right? Pagpunta nila doon. So nung mangyari na nga po yung sinasabing putukan, ang tanong, yung aftermath, meron bang video o anuman pong mga reports na merong nasikil doon na mga nahuli na mga armadong kadalakihan o NBI agents? Kami po natatanong lamang. Kung wala, tanong pa rin, CCTV, saan sila nakalusot? Saan sila nakalabas? Hindi po ba? Common sense. Kasi kung meron ka ng mga tauhan na sandamakmak doon, tapos may tao ka sa CCTV, alam mo kung saan sila tatakbo at lulusot. Lockdown na nga eh. Sinarhan na nga ang buong Senado eh. Saan sila lalabas? Hindi ba? O baka lang hindi natin alam ngayon na naandun pa sa loob yung mga taong ito. Baka hindi natin alam ngayon na nahuli itong mga to at kasalukuyan pong dumadaan sa custodial investigation o anuman. Pero

0: Sa pangyayaring ito, ano ang paliwanag ng USA? Hindi po ba? Kasi kung meron pong armadong kalalakihan na may nga hindi natin alam kung ilan o ano ang dalang armas, eh bakit nakalusot? Hindi po ba? Bakit nakalusot? At nung nagpaputok na po ng isa, dalawa, marami na hong putukan at nang humupa na ito, nasaan po yung mga sinasabing nagpaputok? Yung sinasabing umatake sa amin, nasa saan na po sila? Dahil mga kapatid, kung ikaw si NBI, kung ikaw yung magpapatupad nitong arrest warrant, maliban na lang kung ikaw si Chris Hemsworth.
1: Hemsworth, oo.
0: Kilala mo si Chris Hemsworth?
1: Oo, si Captain, si, ano yan, kasama sa Avengers.
0: Si Thor.
1: Oo, si Thor.
0: Hindi, pero si Chris Hemsworth, siya ang bida sa Extraction 1 and Extraction 2 and pending na Extraction 3.
1: Ano ginawa niya doon?
0: Eh di meron siyang mission to extract someone.
2: Go ahead, make my day!
0: Oo, eh, di ba? Pwede kang one-man army ka, pupunta ka ron.
1: Mag-isa lang.
0: I-extract mo itong taong ito against a platoon or a battalion of armed men.
1: Oo, kasi yun ang sinasabi, isa lang, di ba?
0: Hindi ko alam kung isa lang ba ito kasi nga wala ho tayong karagdagang pang-report, di po ba? But think about it, hindi po ba? Kung ikaw si NBI, ang lakas ng loob mo, ha?
1: Oo, true.
0: Di ba? Para pumunta ka doon despite the fact nga na under protective custody na ang Senado. Ano ka ba naman? Hindi ba? Hindi mo ba ginagalang yan? Regardless, that is an institution at naglabas yung majority ng protective custody. Ano ka ba naman? Ang kulit mo naman. O kung pupunta ka dito, ano naman yung coordination? Magpaalam ka naman sa amin nang walang gulong na mangyayari. Meron pa rin pupunta roon ng mga makukulit, daring na NBI agents para i-extract si Senator Bato. And then, sa gitna ng napakaraming OSAA at Marines at Police, makakalusot kami kasama siya? Wow!
2: Interpol!
0: Hindi ba? Talagang ako isipin ko dito, yung mga ganong uri po ng mga ahente, mukhang, di ba, iba ang training nun.
1: Anong klaseng training?
0: Pang-extraction
1: talaga.
0: Hindi nga, di ba pag nanonood ka ng mga pelikula, extraction?
1: Pang-pelikula.
0: Oo.
1: Mantakin mo yun, kinabog lahat ng mga Netflix series at movie na action doon sa nangyari kagabi.
0: Isipin po natin, okay, armadong kalalakihan ang pumasok. Yung nga ang unang dapat tanungin dito, OSAA. Paano nakapasok yung mga armadong kalalakihan? Naka-lockdown nga kayo.
1: Kanina mo pa binabanggit yung CCTV. Kung noong Lunes ay mabilisan nila na ilabas ang CCTV ni Senator Bato na nadadapa sa hagdanan, ngayong araw na ito ay dapat mabilisan din nilang mailabas sa ang mga nangyari sa Senado kagabi, partner. Ang tanong, ilalabas ba nila ang CCTV para matapos ng usap-usapang ito at makita ng taong bayan ang buong pangyayari kagabi?
0: Meron po mga pictures ngayon na rumisponde yung SOCO. Alright, may nag-iimbestigan SOCO. Tama din po naman yun kasi ngayon lalabas crime scene yun. So, ang tanong dito ngayon, yung mga shells na nakita, yung mga basyo, na kung hawak ng SOCO, na-recover nila ito. Pati po yung salamin na puro itaas po yung tama, may mga groupings na tama eh. May mga pailan-ilan na hiwalay, pero may mga groupings kung tawagin po ng mga shooter. So, ang tanong ho dito, nun ho bang na-recover ho ng SOCO yung mga empty shells? Whether it's 9mm o ano man po. Yung bang mga armas nung OSAA kinumpis kanila pansamantala? Bakit? Para ho, lahat na nando doon na may armas, dapat yan SOP, kukunin muna ho ng pulis na nag-iimbestiga para magkaroon ng ballistic examination. At malaman kung kaninong baril nang galing yung mga nandong basyo. Maliban na lamang kung kasama doon sa gustong kunin ng NBI agent umano yung mga basyo na iwan nila. Di ba? I mean, you know, think about it, ha? Right?
1: Para malaman natin kung kanino talagang unang puto. Kanino talaga galing.
0: Di ba?
1: Kasi at kanino kung, galing yun, mga puto.
0: Totoo nga po na magkakaroon dito ng malalimang investigasyon. Kasi ngayon sigurado ako, baka isa rin po sa ihirit nila dito, na mag-inhibit itong NBI sa investigasyon, mga kapatid, ha?
3: Jesus.
0: Kasi nga sila po ang inaakusahan dito.

0: although again, mismo ang Pangulo nagsabi kahapon, tinawagan ko si MBI Director.
1: Yeah. Right? Oo, mismo.
0: Tinawagan ko yung SILG.
1: Mm-mm.
0: At sinabi sa akin, walang tao doon, kaya hindi daw gobyerno ito. Yun po sinasabi niya. May mga taong ayaw maniwala sa kanya. So, ang sabi ho naman ng MBI, they will conduct their own investigation.
1: Mm.
0: So, kung si NBI ka, malamang ang panawagan dyan ng iba na huwag ka mag-imbestiga sa sarili mo. Of course, it's a given. And I think, yun din po naman talaga ang dapat na gawin. Although, no one can prevent them from investigating for their own consumption, for their own information. Pero hindi magiging official yun. Kasi nga, ikaw mag-iimbestiga sa sarili mo. So, sino ngayon nag-iimbestiga? Yung SOCO may pictures, di ba? Nando doon.
1: Oo.
0: Kaya yung nga pong katanungan dito, ang sabi daw po ni SILG, ha, yung CCTV room, preserve nyo ko agad. Tama. Opo, kasi nga yung sinasabi natin eh. Yung po yun eh. Magsimula tayo sa diskusyon, o saa? Ano ba ang purpose niyan? Ano ba ang pakinabang ng bayan dyan sa usaan na yan? And then, CCTV. Kaya ngayon, ang tanong nga natin, ngayon ba na i-preview na po ng mga yan, ng mga official ng Senado, mga senador, o nag-iimbestiga dito yung lahat ng CCTV footage dito? Will they make it public? Di ba? Para natin malaman talaga kasi kung totoo na pumasok ang mga armadong kalalakihan, saan dumaan?
1: Dapat maisa publiko.
0: O, saan dumaan?
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: Uulitin ko, partner, na isa publiko ang pagkakadapa sa hagdan ni Bato. Sa tingin ko, maisa sa publiko ito para matapos ng usap-usapan. Hindi ba?
0: Saan dumaan and then paano po nakalabas?
1: Yan.
0: Okay.
1: At ilan talaga?
0: Yung mga armadong kalalakihan.
1: Oo, ilan talaga. Doon din makikita natin, NBI agents ba talaga sila? Para tapos na ang usapan, labas na lang ang CCTV ngayong araw.
0: Okay. And then, mga kapatid po, kung maaari din, opo, yung USAA mismo, kasi sila po dito ang, para sa akin po, ha, sila mismo ang may unang-unang pananagutan. They cannot claim, diba, na sila'y biktima dito o sila'y pinasok lamang o sila po eh nag-remiss. Hindi po, hindi. No, excuse me, with all due respect. Pananagutan ng USAA kung bakit una sa claim nila na may nakapasok na armadong lalaki, kalalakihan o anuman pong ahente. Kasi it is your responsibility to make sure na secured ang inyong area of jurisdiction and responsibility. Kung nangyari ba sa house ito, papayag ba sila Speaker BoJD? Ang mga kongresista na gano'n, na gano'n-gano'n na lang, nang walang pananagutan yung USAA? At dito, paano mo ipagtatanggol yung USAA kung ipagtatanggol mo sila, ha? Opo. Kasi kitang-kita rin sa video eh. Diba, yung head ng USAA, yung retired General Aplasca, kitang-kita di ho ba? Nag-vest. And then may mga sinasabi yung mga reporters, right, na nagkasa ng barel, mga ganun pong napanood natin. And then lumakad sila.
1: Oo, nasa likod niya yung Marines, ang police. Yung mga Marines, may dala mga barel na mahahaba.
0: Pumunta roon sa dulo.
1: Yes.
0: And then, pak!
1: Yun na, nakarinig na ng putukan.
0: Nagko-cover po, andyan na ba si Mayan Los Baños? Tanungin din natin.
1: Oo.
0: Ito ho yun, no? Yung visuals nito. Eto na yun, tabi kayo.
1: Oo, ayun na.
0: Tapos noong pong pumutok, yung nagkaroon ng putukan, may isa dyan na nakangiti, tinatabi po yung media. Pinapatabi
1: na sila.
0: Opo. Pero
1: may mga police din sa likod ng
0: correct.
1: Marines.
0: Di po ba? So nung nangyari nga po yan, na putok, and then another about 2-3, sunod-sunod, and then continuous po na putukan, yun nga po ang katanungan natin. At that time, nandun daw yung USAA. Okay. Nandun sila. So ang tanong, sino ang nagpaputok at nakaputukan nyo?
1: Valid questions.
0: Kung nagkaroon ng putukan, ayaw natin sabihin, bakit walang nasaktan? Ba't walang, huwag na hong ganun. Diba? Huwag na hong natin isipin yun. Kasi nga, that's very unfortunate na meron pong dugo dito. Pero yung ang katanungan, kung nagkaroon ng putukan, yung mga nakaputukan ng USAA, nasaan? Think about it.
2: Serve the people.
3: Serve the people.
2: And that is our commitment.
3: And that is our commitment. Our commitment.
2: We are True FM.

0: Alright mga kapatid, ito ho muna ha. Atin pong tunghayan ang usapin pong legal. Dahil ikang nga po kanina, with all due respect ha, may mga tao pong hindi natutuwa sa atin pong ginawang mga pag-aanalisa at mga katanungan. Again, wala ho tayong sinasabi ho dito, di po ba? Na kung sino man po ang responsable dito o sino ba dito ho, mga kapatid, ang may gawa nito o anuman, tayo po lamang e nagtatanong. Hango po sa ating napanood, nabasa at nalalaman. And then, sabi ko nga kanina, siguro ngayon, ang kataas-taasang hukuman, malamang sa hindi, maglabas na ng TRO. Para ho, lahat ng ito humupa at mga kapatid, wala na muna maging galawan, wala na magtatangka na anuman pong sinasabi na umano ay isilbi yung ICC arrest warrant laban kay Senator Bato. Kahapon po, naglabas ng desisyon ng Supreme Court, pero wala pong sinasabing TRO, may mga binabanggit doon na kung ano-anong mga dapat nilang gawin na manifestasyon. Para maipaliwanag yan, Dean Mel is on board. True FM.
1: Ignorantia, juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga provision ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang Legal Basis.
0: Dean Mel, salamat ng marami. Mabuhay ka.
2: Magandang umaga sa iyo, Ted at DJ Chacha, sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Dean Mel, inyo pong nabasa siguro yung kanilang press briefer ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court and perhaps the notice and bank. Ano po? Para po dito sa pinagkokomento po nila na mga opisyalis ng gobyerno relevant doon po sa application for TRO and status quo ante order mula sa kampo ni Senador Bato de la Rosa to prevent the government sa implementasyon ng ICC warrant. Ano po ang inyo pong paliwanag dito?
2: Hindi nag-issue ng temporary restraining order. Ano ang signal niyan o kahulugan niyan? Significance. Una, ang Korte Suprema sa unang tingin, hindi nakita nila ang urgency. Siguro yun ang relasyon natin sa nangyari kagabi, no? Pangalawa, walang nakitang prima facie violation ng mga alagad ng batas, ng konstitusyon at ng mga statute natin. Pangatlo, parang itinataguyod nila ang presumption of regularity. Pangapat, tinataguyod nila o pinagpapalagay nila ng pansamantala na ang arrest ay isang lehitimong tungkulin ng gobyerno. Susunod, na kasi basta TRO ka, dapat pakita mo merong irretrievable damage na mangyayari doon sa petitioner. Eh mukhang wala silang nakita na irreparable damage na mangyayari sa petitioner, si kay Senator Bato, kung sakaling siya ay mahuli. At panghuli, pansamantala, nire-recognize yung ICC warrant may bisa. Pansamantala lang naman. Yun ang mga kahulugan niyan. Kaya lang, binigyan ang gobyerno ng 72 hours to answer at ang kabilang panig, another 72 hours. So bagamat wala silang pangunang nakitang urgency dito sa hinihiling ng petitioner, siguro nire-recognize rin nila na kasi ang usapin tungkol sa kalayaan, liberty, jurisdiction. Sige, tingnan natin. Baka naman may mabigay pa kayong mga rason. Diba? May nagbibigay ng leeway ang Korte Suprema. Iyan ang ibig sabihin niya.
0: Opo. Moreover, Dean, pwede ba natin pong ipaliwanag lang ano po? Ano ba ang kahulugan nito sa pangkaraniwan lang po na lengguwahe at paliwanag? Sabi nga po sa Supreme Court press briefer, ano po, sabi ho dito, no? Senator De La Rosa sought a temporary restraining order, TRO, a writ of preliminary injunction or a status quo ante order to prevent his arrest, detention, or transfer without prior judicial authorization. Ano ho ba yung status quo ante order?
2: Yung ang iyan ang kalagayan o sitwasyon bago ihain ang petisyon. Iyan.
0: Okay.
2: So in short, walang gagalaw. Walang gagalaw. Yung TRO, huwag niyong gawin. Ito, wala munang gagalaw. So, okay. Yun.
0: Sige po. So, ibig sabihin, wala munang gagalaw. Nangangahulugan na kung ikaw si NBI, ako si police, ako si local Interpol, ay hindi ko ipatutupad ang arrest warrant na ito labang kay Senator Bato kasi walang galawan.
2: Oo, ganun nga. In effect, ganyan. Mm-hmm. Pero wala nga, oh, tama. Tama ka.
0: Mm-hmm.
2: Parang ano, contradictory, ano? parang sinasabi mo sa una, huwag niyong pagawa sa kanila ito, pero ibalik natin status ko ante, ibalik natin ang status bago ito nangyaring petition na ito.
0: Opo.
2: Pero, in short, pero ang nangyari, wala namang ginawa ang ating
0: yes,
2: court.
0: Yes, opo. Yun ang gusto nilang mangyari, maglabas ng Supreme Court ng TRO or ay status quo ante order pero hindi pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman at pinagkokomento pa muna ang mga respondents, yung tanggapan ni Presidente, right? Ano po din? And then, pag sagot nila, meron din pong non-extendable na 3 araw si Senator Bato para po sa kanyang reply. Tama po ba yon?
2: Tama. Bali, 6 na araw to.
0: Mm-hmm.
2: 6 na araw lahat-lahat. At pagkatapos, siguro magre-resolve na ang Korte Suprema.
0: Okay. Ayan. Sige po. Marami po ang kaisipan dito din, no? Yung mga nagtatanggol kay Senator Bato, ginagalang po natin yan, mga abogado niya. Kapag ganyan na walang inilabas na TRO, walang aksyon sa aming mga petisyon, sa aming kahilingan, dapat hindi muna kayo gagalaw. Huwag niyo munang aarestuhin itong aming kliyente. Hindi kayo dapat mag-serve ng warrant na yan. Kasi nga, we have to respect yung Supreme Court sa kanilang kautusan na magsumiti muna tayo ng ating mga argumento.
2: Okay. Ibang sitwasyon yan. Diba, Ted, no? In short, itong notice ng Korte Supremang ito, ang inuutos lamang, gumawa kayo ng sagot. Pagkatapos niyang gumawa ng sagot, yung kabila naman, sumagot ka. Tapos na. Pero wala itong inuutos na tumigil kayo, mag-status ante kayo. So ano ang ibig sabihin nun? Technically, pwedeng hulihin si Senator Bato. Wala silang lalabagin na kautusan ng Korte Suprema. Kaya lang narinig nga natin kahapon, sabi ni Remulla, hindi daw sila pumunta doon para arestuhin si Senator Bato. Pero technically, walang hahadlang. Walang makakahadlang ngayon sa NBI para hulihin si Senator Bato. Iyan ang significance niyan.
0: So nangangahulugan, in the absence of a TRO or status quo ante order, pwede naman na i-serve yung arrest warrant. Pwedeng gawin. Yan po yung technically, kanin nyo ha, din kayo po nagsabi niyan, technically, pwede pa rin i-serve yung warrant.
2: Oo, totoo yan, Ted. Kasi itong TRO, normally kung i-issue yan, ibig sabihin, sa unang tingin, may nakita ng pagkakamali prima facie ang Korte Suprema. Therefore, nung walang TRO, it's the reverse. Wala kaming masyadong nakikitang sapat na argumento. So, iyon yun, di ba? Kaya magsagot kayo pagbibigyan namin kayo.
0: Opo. Ayan. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pero meron ditong kolatilya, di ho ba, sa kanila pong press briefer din. Opo. Na without prejudice, yes, ika po nila, to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator De La Rosa should it become necessary. Eto na po tayo doon sa ika nga, yung pong sinasabing hindi pagbibigay ng TRO o ito pong status quo ante order, sagot kayo dito, 3 days, pero maaari pa rin ang hukuman, umaksyon kung kinakailangan, pag ho merong request itong si Bato De La Rosa. Tama?
2: Tama. Kaya therefore, maaaring asahan natin sapagkat nangyari yung kagabi, baka maghain sila ng ukahe o motion na sana ibigay na ulit. Opo. So yan. So parang because of a supervening event, nag-init ngayon namin itong leeway na binigay nyo sa amin, ito ang pruweb, nakita lahat ng tao, bigyan nyo na sa amin. Parang yun ang hihilingin niya.
0: Opo. So, opo. In other words, ano po mga kapatid, ano ha? Kasi nga, kagaya po ng atin na ipaliwanag nga kanina, kasi nung una, may mga panawagan sa Supreme Court din, bilis-bilisan nyo naman yung pag-action na yan sa TRO petition. Kasi nga, pati yung dati na pong petition ng pamilya ng dating Pangulo, kasi nga, may standoff, no? Meron pong nalalagay sa alanganin ng institusyon dito po sa kaso ni Senator Bato para ho ma-resolve na ito. So we can at least, no? Maka-move on na sila sa dami ng trabaho nila, etc. So, ang Supreme Court, aba, umaksyon. Pero, walang TRO. Paliwanagan. Wala. Pero, sinasabi nila, pero kung kinakailangan, when necessary, a-action kami sa magiging petisyon nitong senador. Saan nangyari po kagabi? Saan nangyari kagabi? Ikaw na Supreme Court ba ngayon, with all due respect, hahayaan mo ba na baka ito'y maulit pa? Diba? So, it will be prudent for them din, ikaw na magsabi.
2: Well, ako talaga, you are putting me on the spot. Pero, ito lang ang opinion ko, patabata na tayo, with all due respect to the Supreme Court, huwag silang madadala sa mga ganitong kaganapan kaagad-agad. Kasi, hindi lang, ang madaming tao ngayon, makikita mo sa social media, ano ba ito? Stage ba ito? Orchestrated ba ito? O tunay ba ito? Authentic na ito? Doon lang sa mga pagdududang yon, dapat tignan rin ng ating Korte Suprema, kung hindi ang mga tao sigurado, sino tayong makakasigurado na totoo ito? Diba? So I think the better part of prudence is for the Supreme Court, wala munang gawin, hintayin ang mga sagot. At dyan sa mga sagot dyan, dyan na sila mga tuwiran, no? Alam mo, kasi ang nangyari kagabi, no? With all due respect, no? Bagamat, ang walang kalinawan ng napakadaming bagay at ang highly coincidental timing ay talagang nakapagbibigay ng madaming rason para maging skeptical ang mga tao. Sorry to say that. Diba? Kasi ang daming mga katanungan, naririnig ko nga ikaw kanina, diba? Yung mga ang daming putukan, pero parang walang sugatan, parang may nakatao, parang bakit naka... So, ang daming mga katanungan talaga na dapat sagutin kasi, alam mo, kagabi nag-uusap kami ni Verel Santos, siguro kilala mo. Alam mo, Teren ang sabi, alam mo, Mel, may para ka bang naamoy dito? Hindi ko mas nabiyo, pero mukhang dapat, sinabi niya, madaming tanong ang mga journalists ngayon. Opo. Na dapat sagutin.
0: Okay. Diba? So, Dean Mel, not to put you on the spot actually, but doon nga sa aking open-ended, ano, na it will be prudent for the Supreme Court sa inyo pong palagay not to agad-agad, di ba, mag-desisyon kung meron mang petisyon yung kampo ng senador na sila'y pagbigyan agad-agad ng TRO o status quo anti-order because of the questions arising dito sa mga nangyari. Di po ba? So, sa inyo po, kasi ako sa akin, malamang, sabi ko nga, baka maglabas ng TRO dito sa Supreme Court para wala nang mangyaring ganyan. Pero ika ninyo, sandali lang. Pwede ba munang, on their own, magtanong ang Supreme Court at gamitin din ang kanilang logic. Ang ganina ang common sense doon sa aking mga naipaliwanag nga na pinuntahan ng NBI despite the fact na alam nila na katakot-takot ang OSAA doon at mga Marines etc. Ilan sila, paano sila nakapasok, paano sila nakatakas etc. etc. Go ahead din.
2: Oo, ang dami talaga dapat sagutin, no? Kaya para sa akin talaga, the better part of prudence, linawin muna ang mga tunay na nangyari para hintayin ang mga sagot ng mga hintayin ang sagot ng mga partido, no? Sapagkat alam mo, may sense kasi ang iba, may sense, ito I don't have evidence, pero ma-feel mo yung sense na baka contrive yan eh. Baka contrive yan kagabi eh. Kasi nahanduin yung maliit na kulatili ang sinabi mo eh. Binibigyan ng pagkakataon si Bato na humiling sa korte kung ano man ang dapat hilingin sa sitwasyon without prejudice. Nagtataka rin ako dun sa utos na yon, bakit one-sided lang? Dapat siguro sa binigyan rin ng pagkakataon ng gobyerno na gawin din yung pagkakataon na yon. Pero nahanduon na yon eh. Kaya mahirap para sa akin na mahirap ang para sa akin na ang Korte Suprema kumilos dito, pero dapat mag-decide sila kaagad-agad para yung constitutional impact nito marandaman ng mga tao.
0: Opo. Okay, so siguro din ano po no na siguro po kumamarapatin lang po ng takapakinig natin mga manonood o maging mga kagalang-galang ng mga senador na nanonood ngayon sa atin. Siguro nga din, total naman ngayon, di ba, pinahigpit ng lalo, I presume, ng usaan na yan, ang kanilang seguridad. Nag-iimbestiga yung SOCO, and then ngayon, hindi ka pwede makalapit doon kahit na media ka sa Senate compound. Hindi po ba? We don't presume na meron na naman, quote-unquote, magtatangka na i-extract si Senator Bato. So most likely, hindi ito mauulit. Kahit alangan naman, di ba? So habang merong ganyang status ko sa sitwasyon, pinakamainam nga kanin nyo din na yung pagsagot nitong executive, sagutin nyo na huwag nyo nahintayin yung 72 hours. And then ibigay ka agad, pasagutin yung kabilang panig, magdesisyon ng Supreme Court. Nang sa ganun, magkaroon na ito ng ending. Talaga bang pwede siya na hulihin gamit ang ICC warrant kahit na walang judicial, walang RTC na kinakailangan mo ng daanan. What do you think din?
2: Oh, tama rin naman. Alam mo, in a sense, makikita mo rin naman yung relevance na mag-issue ng TRO para may siguridad na walang mangyayari. Pero dapat, kung gagawin ng Korte Suprema yan, dapat agad-agad rin resolbahan ito kasi pinagmamasdan tayo ng buong mundo. At tinitingnan bakit nagiging sanktuaryo ang isang gusali na dapat maging pillar of democracy and civil debate na nagiging hideout, no? Ika nga, no? So dapat ayusin to. Itong Korte Suprema dapat gawin nila ang nararapat dito. Pwede rin mag-issue tayo for only for that purpose at dapat resolbihin nila ito talaga.
0: Yeah. Oo, kasi sabi nga ninyo, maraming agam-agam, maraming mga theory na mga conspiracy theory na namumuo. Mahirap din na kung agad-agad ka na mag-respond doon sa mga nabalitaan mo, nakita mo lamang, maaari ding ikaw mahulog sa trap, di ka nga, di ba?
2: Tama ko yung Supreme Court, di ba? Ibig sabihin ko mag-explain sila because everything must be based on reasonable facts, no? Wala pa investigation, no? Nothing. Narinig lang natin kagabi, parte ng Senado, siguro pati na rin ni Matibag, sabi niya wala na mag UBI doon. So yan, magkatunggaling mga kwento, no? So dapat malaman ng Korte Suprema at least reasonable if kung ano ang
0: okay. Yan. At nga po, kung paano kaya nga yung patayuin, no? Based on proof yung pong kwento na talagang merong armadong kalalakihan o NBI agents na pumasok para kunin si Bato. Diba? Patayuin nyo yun sa pamamagitan ng CCTV cameras. Right? Yun ho ang basic dyan eh. Diba?
2: Yes. Daming mga dapat patunayan. Yung nagigrill ng pader na sinasabi. Ang dami. Oh. Diba? So,
0: nagdidrill ng pader. Bakit?
2: Parang na-imagine ko yung napapanood ko sa pelikulang parang pumapasok sa bangko na lumulus at nagigrill. Pero money heist.
0: Alam mo din.
2: Oh, yun. Din. Yun yung mga expect ng mga tao eh.
3: Din. Okay, at saka yung mga balita din na napanood. May drilling. May mga ganun din.
0: Din. Sabi ko nga kanina, alam nyo, sa pangyayaring ito, ano yung common sense ba, logic, kung ikaw nga si NB, kung ikaw si Armado, na kalalakihan, ilan ba kayo na pupunta doon, you will extract yung senador, alam mo na nausaa, di ba, may marines lahat sila napakarami, and then, gagawa ka pa ng ingay, magdidrill ka, bakit? Para kunin mo yung, dadaan ka doon sa pintuan. Sabi ko nga, ano to, si Chris Hemsworth, ng extraction? Alam niyo yun?
2: Alam mo, Ted, the sometime, ano, parang weird eh. Talaga, anong klaseng kwento yun? Di ba? Parang hindi ka paniniwala. Alam mo, ang
0: test na parang bagang si Senator Bato, nag-iisa lang siya. O dalawa lang sila, o tatlo lang sila. Hindi ba? Na pagpasok, pag-drill mo, kinuha nyo. Sige, kunin na. Dudukutin nyo, ilalabas nyo.
2: Oo. Dapat malaki-laki na yung butas. Dapat malaki-laki na yung butas. Kasi kung doon sila lalabas, eh.
0: Anyway.
2: Baka doon, di ba?
0: Hintayin natin po. Sana nga dito mag-press con, humarap sa media, and maging bukas sa katanungan ang USAA. Kasi again, I will repeat for the end time, this is USAA's responsibility. This is USAA's. Ano ho? Ito ho ang kanila pong jurisdiction at pananagutan.
2: Alam mo, Ted, wag lang nilang pigilin ang mga journalist at mga media man na magtanong. Kagabi, hindi yung ba narinig? Mm-hmm. May nagsasabi, wag kayo magtanong ng leading question. No leading question. Ano pa kailan nyo? Dapat itanong. Ask the hard questions, di ba? Narinig mo yun? Narinig mo yun eh. Do not ask leading questions. Dapat pambira naman yun. Bakit ganun? Mm-hmm. So, dapat paintulutan nilang liberal questioning talaga yan.
0: Okay. Well, anyway, hindi ko alam ngayon kung sarado ba totally ang Senado, ano ang reaksyon ng ilang mga kapwa senador sa pangyayaring ito. Because again, ang lahat ng ito, this put the institution in a very, very awkward situation.
2: Yes, it devalues the integrity of this institution.
0: Bottom line po din dito, mga kapatid, ano? Din, kayo na din po ang magsabi nga ang inyo pong prinsipyo na gustong ihayag nung una pa man po sa prinsipyo nga nitong protective custody sa isang miyembro nila na nahaharap po sa allegation ng crimes against humanity. Doon pa lang po nagsisimula na ito. Go ahead din.
2: Kagaya ng nasabi ko noon, no, itong tinatawag na protective custody ay walang base ito sa konstitusyon, walang base ito sa batas, at sinasabi nila tradisyon, pero ang tradisyon hindi ano yan eh, hindi parang fossil yan. Kung tradisyon nga yan, ang kalakasan ng tradisyon, the strength of a tradition is for it to be able to adapt itself and recontextualize depending on the situation. Ang situation na ito, hindi mo kinikitil ang paghahayag o pagsasalita, pero inaalagaan mo at kinakanlong mo ang isang taong di umano'y sina-charge ng crime against humanity. Huwag nating gawing sanctuary ang ating institusyon na napakaganda na parang hideout ng isang tao at ang mga senador pa ang parang nagkakanlong, no. It devalues the integrity of the institution, di ba? Yeah.
0: Okay, so Madam Chair, do you have some...
3: Thank you. We're learning. Dito po sa naging usapang ito, napapaisip tuloy kami bigla ngayon ng mga coincidental timing na sinabi mo, Attorney Dinmel. So maraming salamat na bukas ang isipan naming lahat sa mga posibilidad doon sa nangyari kagabi. Thank you for explaining.
0: Okay.
2: Maraming salamat sa inyo. Thank you.
0: Thank you very much, Dinmel Santa Maria. Paliwanag doon po sa naging... desisyon ng Supreme Court sa petisyon po ni Senator Bato de la Rosa. We're calling the lawyer of Senator Bato. I think he is in the Senate, no? Si Attorney Israelito Torion, Dimpi. Para lang ho natin makuha po ang panig po ng senador and kung ano po ang nilang balak ngayon sa, dahil nga po sa nangyari po kagabi. And we've been trying to reach itong ilang mga senador para po makuha ang kanila pong reaksyon sa pangyayaring ito, mga kapatid. Imbued with so much public interest kasi nga po hindi na po yun kumbaga pangkaraniwan na actual na meron ka na narinig na maraming putok ng baril. Habang naandun po yung mga nagko-cover na media, ako na unawaan ko yung iba na naandun na nagko-cover kasi hindi naman sila sanay sa ganung coverage. Hindi sila mga cover, mga media persons na ipapadala mo dito sa mga lugar na medyo may hidwaan at expose sila sa ganung uri po ng mga ng mga pangyayari.
3: Oo, ng gulo.
0: 'Di ba? Nagko-cover ka ng mga bakbakan ng MILF, MNLF, BIFF. Oo, na alam mo na na may magkakaroon ng putukan, and then you know how to do the coverage. Alam po natin yun, naunawaan natin yun. Kapag naandun ka, babae ka, of course, hindi mo alam na mangyayari yung ganun at nakarinig ka ng putok, kaya may, ay! Ako naiintindihan ko yun eh. Kasi, Senate reporter ka, political reporter ka, wala sa training mo yung coverage na nagbabarilan.
3: Tama.
0: Hindi ba?
3: Oo. Ayun nga sinasabi kahapon ni May Ando sa mga napapanood ko sa kanya sa tagal niya po na Senate reporter. Mm-hmm. First time daw po nangyari ito.
0: Kaya nga. Oo. So yung kauna-unawa yun. Doon lang sa mga... Okay, sige.
3: Mag-unos dili ka muna.
0: Okay, sige
3: po. Maraming nag-iinit at kumukulo ang dugo ngayon.
0: Bakit?
3: Ay, hindi ko alam. Eh, may mga eksplanasyon na hindi nila matanggap. Ito naman po'y pagbubukas sa kaisipan nating lahat, sa totoo lang.
0: Meron ba tayong konklusyon?
3: Wala pa sa ngayon.
0: Yun nga, mga tanong
3: na kailangang masagot.
0: Oo.
3: Maraming magkakatunggaling kwento.
0: Mm-mm.
3: So, dapat ito ay maipaliwanag, unang-una na nang sinasabi mo kanina, na usaa.
0: Mm.
3: Why did this happen in the first place?
0: Yes. And again, ang ating pong paglalahad kanina ng isyong ito ay sa pamamagitan po ng paglatag muna ng mga sapat na informasyon for you to be able to understand. And then, yung questions. Bakit? Si Dean Mel, may kaisipan siya na, sandali lang Supreme Court ha, baka pwede munang aralin din ninyo ito pangyayaring ito.
3: Bago right? maglabas ng desisyon. Din
0: na po ito ng College of Law.
3: Sabi ni Dean kanina, if I may just use his words, ano, baka makuryente ang Supreme Court.
0: Opo.
3: So, uulitin ko yung sinabi niya, bago sana maglabas ng desisyon ng korte, dahil baka ano sila, anong tawag dito, doon sa mga nakikita nila at napapanood nila, agad silang maglabas ng desisyon, alamin muna ang buong pangyayari. Antayin din yung kabuuan ng investigasyon.
0: Mga kapatid, sandali lang po. Ah. Meron po lamang tayong tamang oras ngayon, ganap ng 8:57, baby girl. At ang oras ay...
3: Ang oras, mga kapatid, na 8:58, hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang franchise po ng Mayet de la Rosa ay po pwedeng-pwede na. Si Sir Richard de la Rosa, inaabangan pa rin ang mga sinasabi mo. At sabi niya siya daw ay sang-ayon doon sa mga nabanggit mo kanina. Bakit nga ba ito nangyari in the first place? Na para bang walang nanonood sa CCTV nila? Parang sa CCTV ng MMDA, nakita mo na yung choke point, nakita mo na yung traffic, pero ano to, nakatanga ka lang at nakanganga? Hindi ba? Sang-ayon daw siya doon, sabi ni Sir Richard.
0: Mga kapatid, ito po. Ang Tambalang Ted Vailon
3: at DJ Chacha
0: sa True FM.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Vailon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa...
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps now. Signal Super. All you need is one.
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: True FM Live Report.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:02, maya-mayang kaunti ay ito na, nandiyan na po sa linya natin, kausapin natin. Nasa Senado po mismo siya kagabi nung nangyayari yung gulo, si Mon Gualvez. Mon, magandang umaga.
2: Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted, mga kapatid. Tama ka, no? Kagabi, talagang naipit tayo or na-trap dyan sa loob ng Senado. Halos madaling araw na tayo nakalabas at naka-uwi nga rather mula sa nangyaring gulo kagabi.
1: Oo. Mon, pag-usapan lang natin, since papunta ka pa lang din naman sa Senado ngayon, yung nangyari kagabi, nasaan ka mismo nung nangyari po yung putukan?
2: Okay. Kagabi kasi, nagdeklara ng lockdown ang Senate. Inabisuan nila yung mga tao sa loob, including the media. In 5 minutes, isasara na namin ang Senate dahil nga ito na yung mga oras na nagkakaroon ng tensyon dahil may mga dumarating na mga armed na mga miyembro ng Philippine Marines at yung mga miyembro din ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay talagang armado rin ng mga long firearms at naka-bulletproof vest, full battle gear in a way. So inabisuhan, in 5 minutes, isasara ang Senate. So yung mga kailangan lumabas, pwede na lumabas. And then ito na yung moment din na takbuhan kami na takbuhan kasi nga hinahanap namin kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Pinigilan kami makapanik sa 5th floor dahil doon yung tanggapan or opisina mismo ni Senator Bato. Hanggang sa bumalik ng 2nd floor, bumaba ng basement ground floor papunta sa basement parking hanggang sa bumalik kami ng 2nd floor. Noong mga panahon na iyon, inassemble yung mga miyembro ng Philippine Marine. Kinasa lahat ng kanilang mga armas at sinundan namin sila papunta sa isang hallway sa may 2nd floor. Sa 2nd floor, para may idea lamang tayo, dito yung pwesto ng session hall, dito rin ang opisina ni Senate President nakapwesto, no? So habang sinusundan ng media ang hanay ng mga Philippine Marine na kargado nga ng kanilang mga armas, bigla kaming hinarang na doon sa may hallway ng isang second sa may second floor. Ako ay nasa pinakaharapan, no? So isa ako yung pinapinigilan na ng miyembro ng OSAA, Office of Senate Sergeant at Arms, at sinabi na hindi na safe, no? Kasi nga papunta na sila sa area kung saan inaalam ng mga otoridad yung drilling sound, yung parang merong binubukal sa ilalim o binubutas na bahagi ng Senado mula doon naman sa GSIS compound. So habang pinupuntahan ito ng mga tauhan ng Philippine Marines at ng mga armado na OSAA members, bigla na lang umalingaw-ngaw ang malalakas at magkakasunod na putok ng baril. Mm. Lahat kami na mga media ay talagang napaatras at pilit na talagang pinaatras, pinalalayo na ng mga tauhan ng Senate Security at talagang sobrang dami namin, kaya nagkakatulakan, siksikan at naiipit na ang karamihan hanggang sa pinalayunan ng pinalayo dun sa mga oras na yon. Magkakasunod yung putok ng baril. At ang paliwanag nga dito ni DILG kahapon sa amin or kagabi, yun ay unang tunog na nakarating namin na putok, yun ay warning shot mula sa miyembro ng OSAA. And then ang kasunod na ay yung nakipag-exchange ng fire shots naman yung kabilang kampo na hindi malinaw kung sino. We keep on asking the members of the security ng Senate kung sino yung kalaban nila at sino yung kaputukan nila ng baril. Ang initial na sinabi sa amin kagabi, they are perceived as NBI agents. Again, yun yung words na sinabi. So, hindi pa rin talaga kinlarify at talagang direktang sinabi kung ito ba ay miyembro nga ng NBI. And eventually nga, itinanggi, no, ng ahensya na may mga ahente sila na nandito. Nagkaroon kasi ng mga indication dahil may mga nakikita kami, kahit kami sa media, na may mga suot na NBI, yung ilan sa mga namataan na nandun sa GSIS compound, at maaaring sila rin yung nagtangkang pumasok dito sa bahagi naman ng Senado. DJ Chacha.
1: Mon, lahat ito nangyari sa anong floor? Second floor ba ito? Fifth floor? Saan nga?
2: Lahat ito nangyari sa ikalawang palapag, second floor ng Senado. At dito, nagmula yung malalakas na putok ng baril, nangyari yung tagupaan ng mga miyembro ng Philippine Marines at ng OSAA laban sa grupo ng mga tao na hindi pa malinaw kung sino sila.
1: Oo, at least naklaro mo ngayon na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung sino ba talaga yung nagbarilan kagabi. Mon, yung sinasabi mo kanina na nagbigay muna sila ng abiso sa inyo na isasara yung Senado, gilid muna kayo, pinapunta kayo sa isang lugar kamo, tas saka nagdatingan na itong OSAA kasama yung Marines at yung ibang kapulisan. ilang minuto exactly after nung binigay sa inyo na gilid muna kayo, isasara natin ang Senado, bago nangyari yung putukan? Matagal ba? Ilang minuto yung pagitan nun?
2: Walang mga 10 minuto, 15 minutos lang yun, DJ Chacha, kasi magkakasunod yung mga nangyari. Nung bago yung abiso na yan, dumating na rin yung mga articles of impeachment na dinideliver sa Kongreso. Kaya nagtaka kami, bakit may kasamang mga Marines nung time na yon? Hindi naman siya normal na ganong klaseng security yung bit-bit ito. And then eventually, doon na nga nagkahanapan na, kasi nga, hinahanap na rin si Senator Bato, tapos may mga wordings kasi kahapon na magkakaroon ng arrest. And then baka kasi mali lang ng dinig at mali lang ng nabanggit din si Senate Sergeant at Arms Mau Plaska tungkol dito. Kaya lahat kami nalilito nung una kung may aarestuhin ba o wala. Dahil nga ang mga pagkakasunod-sunod ng mga sitwasyon, nauna yung pagdating ng articles of impeachment, sinundan ng pagdating ng mga Marines, pinagilid na kami, sinabihan na kailangan ng magkaroon ng lockdown ng Senado. Oo. And then eventually mas dumami yung mga miyembro ng Marines na mga armado, hanggang susunundan na namin sila sa kanilang pupuntahan sa isang hallway sa may second floor, at doon na nangyari yung putukan hanggang sa naging mainit na yung eksena. Mm-hmm. At pinalayo na yung mga media, pinalabas na rin yung media bago dumating, or after dumating naman ni SILG or ni Secretary John Vicremulia ng DILG sa may Senado.
1: Mon, yung kinalalagyan ng media, kung saan nakita natin yung ilang mga videos na kalat ngayon na dinig yung putok, gano'ng kalayo yun dun sa kwarto na kumakalat ngayon online yung mga photos kung saan may mga tama ng bala? Gano'ng kayo kalayo?
2: Walang ano, DJ, it's few steps away, no? Ganun namin madidescribe lang yung layo namin. Kaya yung putok ng baril, sobrang lakas dahil talagang ang lapit namin at siksikan. Ang pangamba namin ng mga oras na yun, magkakastampid. Kasi imagine ang isang room na puno ng tao, ganun yung itsura namin nung time na yon, na sama-samang sumusunod. At nung nagkaroon ng putukan, lahat kami pinapaatras. So ang lakad namin ay pawang paatras. Kaya napatakbo, nagmamadali. Kaya talagang medyo unsafe at that time. At talagang we're very, very lucky na wala talaga nasaktan o nasugatan ng mga oras. May mga natumba, pero hindi naman nagdulot ng other injuries. Ang napansin ko lang din, DJ Chacha, may dagdag ko lang. Nung time na nangyayari yon, I don't know kung this is just my personal observation. Kasi maraming security sa ground floor, maraming security din sa ibang floors ng Senate na mga OSAA members. Pero nung time na yon, wala naman nagdatingan na dagdag na puwersa. Kahit mga pulis sa labas, hindi rin nagpasukan or baka kasi naka-lockdown na nga rin naman ng Senate at saka baka makadagdag lang din sa sikip. Pero yun lang din yung na-observe namin nung time na yun, na ang dami kasing civilian. Lahat kami ay pawang civilian nung mga oras na nagkakaroon ng putukan. So yung safety namin yung naging concern ng bawat isa habang patuloy lamang na naka-record yung video, kahit paatras na kami tumatakbo palayo doon sa nangyaring putukan, na yung kumakalat na video ngayon na may mga basag na mga shots ng sa salamin, ang lapit lang namin siguro mga paano ba i-describe?
1: Ilang steps?
2: Siguro mga 15 steps. Lapit lang talaga.
1: Oo. Mon, ang sabi mo kasi bago nangyari lahat to, ang sinabi sa inyo, move muna, move away, move back. Hindi kayo pinababa? Kasi kung yung eksena, kung may makakabarilan man itong mga Marines at grupo ng USAWA and even the policemen natin, walang nagsabi na bumaba muna kayo kasi may posibilidad ng palitan ng putok, ng bala. Ang sinabi lang ay umatras. Kasi you were just a few steps away dun sa kwarto. At kaninong kwarto yun? Ano exactly ang meron dun sa kwarto na yun?
2: Yung pagpapababa, walang nangyaring ganun. Ang ginawa ng Senate Security at that time, dahil nga nandun kami sa malapit sa session hall, nilagyan kami ng kordon, no? Nakordonan naman lahat ng media. Pero nung time na nagkaroon ng pagdating ng Marines, nagkagulo. So nawala yung pinaka-blockage na mga tali at talaga nagbagsakan at nagkasunod-sunod na nga, sumunod na dun sa area na pinuntahan ng mga Marines na habang naglalakad na pabilis, no? So nandun na kami sa area, dun na ulit hinarang na, teka, hindi na kayo pwedeng sumunod sa amin kasi nga delikado na. So all along, akala namin kasi it's an ordinary arrest, no? Wala namang mangyayaring putukan ng baril. So ang akala namin, ordinary na kukunin lamang, dadakpin kung may ganun mang klaseng approach, no? Kasi nga, all along, wala kaming idea kung ano nangyayari. We keep on asking the security personnel and even their chief na what is happening? Ano bang nangyayari para mabigyan na kami ng idea? Kasi kung sakasakali naman na sabihin nila na may mga susugurin kami, lulusubin kami na armado, posibleng armado, maiwan kayo dito, abay imposible namang hindi kami susunod. Pero nung oras kasi na yun, walang ganong klaseng abiso sa mga media. Kaya all along akala namin sa normal, parang pagsugod lamang, may kukunin and all. It turned out differently. Yung kwarto, pasensya na pero hindi ko alam yung pinaka anong meron doon sa kwarto na yun. Pero ang pinaka sinasabi lang sa amin, it's actually a boundary na siya ng Senate at saka ng GSIS. Kasi nga, alam naman natin, ang Senate building is just an annex ng GSIS compound before. So, ito ay talagang pader lang ang parang sinasabing pagitan o papunta doon sa naturang kabilang gusali na.
1: Oo, pero hindi tayo sigurado kung anong meron sa kwarto na yon. Ang sure tayo dito sa mga nai-report mo, dire-diretso yung pangyayari, may nag-abiso sa inyong isasara na, move back, and then after 15 minutes, nagkaroon na ng putukan, the media were just a few steps away doon sa nangyaring putukan, kinordonan, pero hindi kayo pinababa. Hanggang sa pag-uwi ninyo, walang malinaw na naipakita o nasabi kung sino talaga yung pumasok. Hindi, ano ba, nagkaroon na ba ng confirmation, conclusion yung mga nag-iimbestiga doon? Kung talagang may patunay na NBI agents yung mga nakabarilan, paano ba?
2: Alam mo, kahit kami nagtataka, DJ Chacha, ako hindi naman bago sa akin yung mga ganitong klaseng coverage na may mga encuentro, for example, na ganitong sitwasyon. Pero ang sinasabi kasi kahapon, nung nagbigay ng maikling panayam, sina DILG Secretary John V. Crimula together with Senate President Alan Peter Cayetano and all the senators present na nagstay pa rin doon sa loob ng Senado during that time na nagkaroon ng par encounter, ang sinasabi lang nila, inuna nilang i-secure ang safety ng mga senador sa loob ng gusali. And of course, all the civilians inside the building. Ang hindi nila masabi, hindi nila matukoy pa kung sino ang nasa likod. Bagay na nakakapagtaka ha, kasi syempre kung marami naman tayong security forces, dapat nasisip na kagad magpunta sa GSIS at talaga masundan kung asaan ba yung mga possible perpetrators or mga involved sa ganitong klaseng encounter or pagpapaputok ng baril. No? So ito yung mga question na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw at hanggang kahapon, hanggang kaninang madaling araw bago kami makalabas o makauwi ng Senado, ito yung mga nananatiling blanco pa na misteryo technically, no? So inaabangan natin ngayon, naglalabasan na yung mga ilang larawan na nagkaroon talaga ng area kung saan nagkaroon nga ng mga gunshots, no? Na ipinutok doon sa area sa may second floor. DJ Cha.
1: Mon, sabi mo, ang lapit nyo doon sa kung saan nagkabarilan. May narinig ba kayo? Nausapan muna bago nagkaputukan?
2: Walang usapan, pero merong kasing drilling sound. Ito yung mas nag-trigger sa mga authorities kasi nga may narinig kami na parang tawag dito, binubungkal or dinidrill nga, no? binubutas na bahagi ng pader na hindi malinaw. So ito yung halos kapunta lang doon sa area naman kung saan nangyari na yung naturang palitan ng putok ng barel. So wala. Ang sinabi lang sa amin, move back. Those are the words na biglang binanggit nung time na parang susugod na yung Philippine Marines. And then all of a sudden, habang may nag-i-instruct pa nga na move back, dun na, umalingaw-ngaw ang mga malalakas na putok at magkakasunod na putok ng baril.
3: Okay. Drilling. Yeah, yung kasing picture na may mga tama ng baril, parang salamin siya, di ba? Hindi ho namin alam yon kasi nga hindi naman tayo madalas dyan. Yung sinasabing drilling na iyan, maaaring lumabas. Ito po ay ano lamang ha, kumbaga sabihin na po natin na pwedeng maging katwiran o pwedeng lumabas po kung magkakaroon ng malalimang investigasyon yung pong tsuriya na kaya hindi nakita sa CCTV dahil nandoon sa kabilang banda ng pader yung mga gustong pumasok sa premises ng second floor ng Senado at nagdi-drilling sila para magbutas o nagdi-drilling sila para i-secure yung pintuan.
2: Yun ang hindi pa nga malinaw, Manong Ted. Tama ka dyan ng punto, no? Kasi nga yung drilling actually na narinig namin nung una, pagbaba namin sa may ground floor, yan ay sa may bandang, may pintuan na closed na talaga. Mm. So tinatanong namin kung ano bang meron sa pintuan na yun at bakit may sound na may parang nagbubutas, no? And then sinasabi yun na nga, ang likod na nun ay GSIS or yung compound na sa kabila. So, nilaman kung pinabubuksan namin eh. Hindi naman mabuksan-buksan yung pintuan. And then eventually, pumanik na ulit kami ng second floor at doon na nga nangyari. So, tama yung mga punto kasi yung drilling sound, nasa likod lang din ito na isang pintuan sa ground floor. So, this is different pa rin doon sa second floor na nakita natin na may

0: niya.
1: Mm.
0: Oh, tingnan mo yung ano, Chacha, yung transcript ng kanyang statement. Sabi ni Director Matibag, wala naman kami mga tao doon talaga. So, merong ngayon, gusto nating klaruhin yan, kasi nga, baka yung mga sinasabi na may mga NBI agents doon sa GSIS building, may sinabi din si Ginoong Matibag sa interview eh, dahil nga humihingi ng tulong yung GSIS president to secure the GSIS building. Narinig ko yung building, at merong narinig daw po na mga drilling. Ano yung drilling na iyon? Yung ba ang pinagmulan ng putukan? Pero ang putukan sa second floor, di ba?
1: Sa second floor. At ang drilling ay nasa ground floor. At may dagdag ko lang din, Manong Ted, tama ka ha. Yung mga NBI agent, bago mangyari lahat ito, mga pasado alas 5 ng hapon, lumabas kasi si Senate Sergeant at Arms Aplaska papunta sa GSIS compound dahil dun nga namataan nila may mga NBI agent na nandoon naman talaga. At kinonfirm din yun sa amin ni General Aplaska na ininspeksyon nila yung mga sasakyang dumaraan from Senate going to GSIS. Kaya we are actually assured na mayroon nga na NBI agents doon sa may GSIS compound, Manong Ted.
0: Oo nga. So, may NBI agents kasi nga din, may instruction daw na, oo, masiguro lang na hindi naman din lumabas si Senator Bato nga kasi possibility na siya din ay masilbihan ng arrest warrant in the light na wala namang desisyon ang Supreme Court to stop them from doing that. Basically, yun ang opinion ng ibang mga mga abogado. So, pero ngayon kasi nga, ang bottom line nga dito, dahil because of all of this na mga napanood natin, napakinggan ng mga reports, ang mga tao, ang dami nang iniisip. Wala pang lumalantad na taga-Senado para magtawag ng press conference at harapin ang katanungan ninyo mon. Nasa ganun, walang vacuum of information. Ito ang ibubunga nito eh. Hindi ba bakit wala pa rin tumatayo ngayon na sino man pong opisyal ng Senado o saan man yan o sino man po yan sa Ginoong Dong Mendoza para sabihin, o sige, anong katanungan ninyo? O dito sa investigasyon na ginagawa, baka sabihin nila, hindi, nag-iimbestiga pa. At least magbigay kayo ng informasyon at magsabi, sumagot sa mga katanungan, kagaya ng tanong ni Mon ngayon, kung nangyari yung drilling sa ibaba, bakit naging amputukan sa itaas? Gayong mga kapatid, ha? Kasi gayong kung nagdi-drilling, ano ang purpose ng drilling? Kasi nga, kung hindi ka dumaan doon sa regular route, no? Fire exit, pangkaraniwan na pintuan, kaya hindi nakuha ng CCTV, doon ba sa ground floor na yan, may CCTV na kuha, yung sa drilling na iyan? Gumagalo ba yung pinto? Ano yan, kung ikaw si NBI, kung talagang daring ka, ano yun, bubuksan mo yung pinto para pumasok ka doon and papapanig ka sa taas para i-extract mo si Senator Bato. Alam mo yun, mga ganong katanungan. So, Mon. Hello, Mon. Mon.
1: Manong Ted, alam mo, yung mga tanong na yan, nakakahiyaman, pero nasisigawan na namin actually yung mga opisyal ng security force ng Senado kahapon, asking them to give us at least an information on what is happening. Kasi nga, maranig yun sa mga Facebook Live naming lahat na we keep on asking, Sir, ano bang nangyayari at bakit may drilling at bakit naman doon nagkaputukan? Yung mga tanong natin ngayon, lahat ito tinanong na namin kahapon, pero I don't know kung bakit mailap yung impormasyon sa amin. Nung lumabas kahapon si Senate President Cayetano at saka si John Vic Remulla na sekretary natin sa DILG, limitado ang mga impormasyong ibinigay sa amin at hindi na kami nakapagtanong dahil nga patuloy pa raw ang investigasyon.
0: Okay, yung bang soko nandidiyan pa?
1: Ay, umalis na. Kasabay ng pag-alis namin kahapon or kaninang madaling araw, pag-alis na rin ng SOCO. Una, nagkaroon din ng confusion yung SOCO, pero we understand they are just securing yung crime scene na nangyari doon sa insidente. Ang initial naman sinabi, wala namang nasugatan o nasaktan o nasawi dito sa nangyaring palitan ng putok ng baril.
0: Okay, ganito ha, Mon, lambing lang, kung sakasakali lang na inyong makaharap no, itong mga taga-Senado, tanong lang natin, kasi yung SOCO may mga pictures na naglagay sila ng mga markers doon kung saan nakita yung mga basyo ng bala, right? Nakita mo yon?
1: Yes, okay. Meron.
0: Okay, so standard yan sa investigasyon na lahat ng merong armas na nando doon sa lugar, lahat ng mga nando doon, dapat yan pansamantalang kumpiskado.
1: kumpiskahin. Tama.
0: Yes, kasi nga, para sa

0: ballistic exam para malaman,
1: malaman
0: saan galing yung baril.
1: Sino? Oo, sino nagpaputok at nasaan, saan galing nga. Tama, Manong Ted. Sige.
0: Tanong natin.
1: Niya, saka hihilingin. Oh,
0: ginawa ba yun sa USAA? Hmm, yun yun ha. Oo. Ginawa ba yun sa USAA?
1: Isa yan. Isa yan
0: sa lahat. Sa Marines, tanong, sa PMP, kung sino man yung nando doon. O police. And then, yung CCTV footage ng lahat ng ito.
1: Tama, Manong Ted. Hindi biro na makita yung ganitong sitwasyon sa loob ng Senado. Sabi ko nga, ako, I've been covering different war stories before, pero hindi ko akalain na sa loob ng Senado mangyayari yung ganitong klaseng encuentro. Kaya yung about dun sa pagpasok kasi na Soko, hindi na kasi kami nakapasok din doon dahil nga naka-lockdown na yung Senado during that time. Pero tama yung mga tanong na yan na dapat talagang masagot sana ng USAA, Manong Ted.
0: Sige, sa gitna nito, gusto ko lang sa iyong ibalita na naglabas ng opisyal na pahayag ang tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla. Ito ba'y narinig mo na? Nalaman mo na, Mon? Hindi pa?
1: Hindi pa, okay, Manong
0: Ted. Ito. Ang sinasabi ng kanyang tanggapan, okay, Padilla calls for stronger Senate security, USAA modernization following security incident. Ang sinasabi niya rito, dapat daw ay, mabigyan ng karampatang tulong ang USAA para maging modern na ang kanilang security system. Reinforce ng USAA operational capabilities, upgrading ng surveillance and monitoring systems. Basically, dapat daw ay matulungan ng USAA para magampanan ang kanilang tungkulin na mas mabuti sa pamamagitan ng paglalaan ng karampatang tulong to modernize them. Basically, yan ang kanyang press release, Your Honor.
1: Mm-hmm. Pero Manong Ted, madagdag ko lang ha, isa sa mga mahigpit na security talaga pag pumapasok kami ng mga gusali ay sa Senado. Through this o saan na yan.
2: Okay.
1: Kaya nakapagtataka lang talaga yung nangyari kahapon.
2: Gano'ng kahigpit mo? Help us understand para sa mga hindi pa nakakapasok sa Senado.
0: Okay. Mahigpit yan. Go ahead, Mon.
1: Dalawa, tatlong security screening ang kailangan mong daanan. Magmula pa sa main gate, dadaan ka sa pinaka main entrance, dadaan ka sa mga security checking, body frisking, at bago ka makapanik pa sa second floor, another security check ulit yan na kailangang malaman kung meron ka bang bitbit na firearms. At lahat dapat na papasok sa Senado, wala dapat bitbit na firearms maliban lamang sa mga miyembro ng USAA. Kaya nga, naalala natin nung Lunes, isa yan sa mga naging issue kung bakit nakapasok yung mga dalang baril ng mga NBI agent sa loob ng Senado. Dahil mahigpit na ipinagbabawal yan sa loob.
0: Yung nga sinasabi nga natin, meron na kayong leksyon nung Monday, di ba? Kung sakasakali, hindi pa ba naghihigpit ng USAA? I mean, you know, that's the part of our analysis. Anyway, last na lang ito. Paano kapag may dalang maleta?
1: Basta walang barel.
2: Oo. Maleta pwede?
0: Hindi.
2: Hindi, kahit na naman. Hindi,
0: pag may dalang maleta, okay, aalamin, saan ba flight mo?
2: Yun nga.
1: Ayun, baka may lipad ka naman. Tama, tama, Manong Ted.
2: Tsaka ang hirap na ng backpack. Ako, ano ka ba, si Sir Ronald nga natin dito, ang dala dito sa atin, maleta din. Kasi hindi na siya makabuhat dahil di ba yung kanyang may problema na. So yung mga hirap na magbuhat, maleta. Tama.
1: Tsaka pagkasakit sa likod.
0: Tsaka dokumento.
2: Dokumento na ilalagay dyan. Dokumento, damit.
0: Di ba si Senator Dilima? May maleta siya.
2: Yes.
0: Dala,
2: ang mga ang laman ay dokumento naman. Oo,
1: papel. Tama, mga papeles.
2: So, Mon, nandiyan ka ulit sa Senado. Balitaan mo kami pag may update, ha?
0: Okay. Sige.
1: Matig, Mon, salamat po. Manong Ted at DJ Chacha.
2: Maraming balik salamat. Sa inyo.
0: Thank you, Mon Gualvez. True FM. Okay, ngayon mga kapatid, sa labas ng Senado, let's find out kung ano na po ang latest doon. Si Arles De Los Santos po naman. Arles, go ahead.
3: Ay lang segundo pa lamang ang nakalilipas mula nga na magkaroon ng pagkakataon ng ating grupo na makapanayam si Attorney Jimmy Bondoc na isa sa legal counsels ni Senator Bato de la Rosa matapos nga umugong yung mga ulat na nakalabas daw si Senator Bato de la Rosa around 3 a.m. ng madaling araw pero dahil kailangan natin kumpirmahin yan, sinubukan natin itanong yan sa kanya, pero sa ngayon ay hindi niya para sigurado or alam ang sagot dyan, kaya pumasok siya mismo dito sa loob ng Senado mismo, kung saan nananatili pa rin Manong Ted na mataas yung seguridad, no? Pero nakikita natin na tuloy-tuloy yung pagdating ng mga empleyado rito at tila mahigpit lang yung kailangang requirement para makapasok doon. No? Tayong mga non-beat as non-Senate beat reporter limitado dito lamang muna sa labas at abangan natin kung ano pa nga yung pwedeng mangyari anytime today.
0: Okay, so hindi totally sarado ang Senado at maaari pa rin pumasok ang kanilang mga kawani at mga miyembro ng Senado, of course, ganon, no?
3: Tama manong Ted, no? Kung kumpirmado nga na magkakaroon pa rin ng trabaho or pasok dito sa Senado matapos yung putukan kagabi, no? Work as usual, kailangan lamang talaga, no? Sumunod doon sa heightened security, kailangan may ID at diretso doon sa kanila mga opisina. Habang manong Ted, yung bahagi naman na kung saan nagkaputukan kahapon ay patuloy na nakakordon doon sa ikalawang palapag dito sa Senado.
0: At pakiulit lamang, please, Arles, si Senator Bato, ano ang kumpirmasyon? Nasa saan siya ngayon?
3: Manong Ted, nakakuha tayo ng ilang information na around 3 a.m. daw ay nakalabas daw umano si Senator Bato de la Rosa mula rito sa Senado. Pero sinusubukan kasi natin niyang kumpirmahin. Tinanong na natin sa kanyang panig mismo. And dumating din dito yung kanyang legal counsel na si Attorney Jimmy Bondoc na ang tugon naman ito, Manong Ted, no, hindi niya para usigurado, titignan niya pa raw kaya papasok siya dito sa Senado para malaman ang sagot siya.
0: Okay, sige. So, thank you. Wala naman siguro ngayong committee hearing, no? Ang balita because nga of the reorganization ng mga committee in the Senate. Sa labas ba, kumusta yung mga supporters? Either pro or anti, nagsibalikan ba sila?
3: Sa ngayon, Manong Ted, halos magkakaparehas pa rin na mukha yung nandun. Iilan pa lamang sila. Wala pang programa na malakas tayo naririnig. No? Wala pang mga hiyawan. Pero asahan natin na mga 10 a.m. onwards, mga tanghali, baka magkaroon muli sila, no, ng mga panawagan at mga programa dito mismo sa labas ng Senado.
0: Magkakaparehas ang mukha, ha? Kamo, yun ang report.
2: Hindi kasi ilang araw na siguro si Arles, kaya kabisado na niya.
0: Magkakaparehas daw yung mukha. Ayoko nang tanongin kung ano yung... Anyway, sige, so Arles, aantabay kami, ha? Kasi we're trying to reach itong NCRPO. Sino ba ang ground commander dyan sa labas? Kasi si Senator Titus, si Tito Sen, I mean, sa akin naman, valid yung kanyang complaint, ha? Na siya'y pinagbabato and then mabuti kamot, walang nagtangkapan ng ano man pong... Pero kasi what, self-drive lang yung mama eh. Ito lang ho, senador. Walang bodyguard, walang driver, di ba? Nakita niya. I'm sure kinabahan siya rin doon. So, who's in charge? No, dyan, sinong ground commander dyan outside na the Senate building?
3: Hindi natin makumpirma, Manong Ted, kung sino yung mismong ground commander, no? Pero actually, kahit yung osaan ng Senado ay lumabas kahapon para kumustahin at tignan sila. Then later on, si Senate President Alan Cayetano mismo lumabas din para sabihin sa mga pulis na gawin lamang yung kanilang trabaho, sundin yung chain of command para magampanan yung kanilang mga tungkulin. But surprisingly, nung uminit-init nga yung mga timing siguro, no, around 4, 5 p.m. and 6 nang lumabas na si Tito Sen, nagbato ng mga tubig, kinalampag yung kanyang sasakyan at yung mga pulis, no, eh nandun naman sa paligid pero talagang makulit at nagpumilit na makalapit yung mga aralista.
0: Okay, salamat na marami sa iyong report, Arles de los Santos. Alas 9:32 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen, sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap! Ang mahal ng presyo ng petrolyo, kaya masakit sa ulo, lalo na sa negosyo. Panahon na mag full electric vehicle sa inyong fleet. Panahon na para po mag full electric vehicle sa inyong pong fleet lineup. At sagot na kayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van. at Coach Bus EV sa maraming sakay. Ito, nakita mo, naabangan mo ha. Full electric na pang-deliver. O ito ha, panalo po yung Harabas TM300 EV. Ayan, diba? At ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Pati naman pala talaga, pati ito, oh, pati ho mga, ha? Pati ho yung malakihan na mga pwedeng sasakyan na napakaraming pasahero. Full electric na mga trucks, meron din. Sagot ka na ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati tractor, electric din. Zero fuel cost, wala na pong change oil, at available po ang mga spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Galing nito, girl. Pwede po lang si Darly Daroca.
2: Sa yung
0: Harabas TM300
2: ano?
0: EV. Correct. Yung pan-deliver ng mga lechon.
2: Pati
0: mga
2: pan-deliver ng lechon at ng kung ano-ano, mga gulay. Electric. Full electric, hindi lang basta electric. Alam malaking savings yan.
0: Nung isang araw, itong si Marco, di ba nagbububula nga ang bibig?
2: Oo.
0: Nung binigyan natin makakataon dito, medyo nahimasmasan.
2: Ah, okay.
0: Nagireklamo sa akin.
2: Bakit daw?
0: Ang sabi nga niya, napakakuripot mo daw.
2: Ako daw?
0: Doon sa gasolina.
2: Ay, oo. True.
0: Mayat-maya mo daw chine-check yung gauge.
2: True. Kung nabawasan.
0: Ha?
2: Oo.
0: At nagdududa ka.
4: True.
0: Na baka siya ay naglakwatsa.
2: Tama. Ay, syempre.
0: Oo. So sabi niya, Boss Ned, dapat bumili na yan si Chacha ng electric vehicle.
2: Kaya nga, iniisip ko na yan. Ay, alam mo, laking ginhawa daw ng electric vehicle, ha? Doon sa mga kakilala ko na nakaganyan.
0: So sabi ko sa kanya, hayaan mo Marco, kukumbinsihin kong amo mo, bumili ng Photon EV.
2: Doon ako sa Photon EV na yung kasa yung mga lechon. Kama ang ipapalagay ko sa likod. Pwede ba pa-airconan yun? Para nakahiga ako. Maghihahatid ako ni Marco dito. Hindi ba? Pwede pa customize yun, hindi ba? Papalagay ko aircon sa loob. Okay, may TV na doon, lahat.
0: Tapos may nakalagay doon sa ano?
2: Do not delay.
0: Hindi. May nakalagay doon sa ano? Sa uluhan mo. Arrest in peace.
2: Ay! Bakit nagbabalik pa si Marco? Akala ko wala na siya. Pero ang balita ko dito kay Marco.
0: Dapat daw kung kayo gagawa ng kanya, dapat matahi.
2: Naisip mo ba yung arrest in peace, ha? Kaya ka. Oy, nagbabalik siya. O kasi ang dinig ko.
0: Nanay Christy, good morning, Nanay.
2: Nay, yung binabanggit kanina ni Arles na mga iisa pa rin ang mukha nila, kasama si Marco doon sa labas ng Senado. Yung mga iisa ang mukha na hanggang ngayon nandyan pa nga daw. Okay. Kasama siya doon, kaya may kwento siya. Mamaya abangan nyo.
0: Okay, mga kapatid, sandali lang po. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik, ha? Ang ating pong happy hour today definitely is happening. And ang ating pong pulso ni Marco.
5: Bring him home!
6: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
7: Ano ba, ina-loves come na? Ayan.
6: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
7: Ay, kasal na po pala siya.
6: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
7: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
6: Tutukan ng
8: match made. With DJ Anna Ramsey.
6: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
5: Mapa new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
4: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
5: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
10: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
12: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good career.
13: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
14: Yeah.
13: Ito masabi ko.
15: Your surname is Ayala.
12: Yes.
15: And you work for Ayala.
12: Yes.
15: Are you related with the Ayalas?
12: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
16: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
17: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
18: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
19: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
18: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 2, 1, 2, 3.
10: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
20: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, papupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: ni Marco.
1: Tawag mo pa ako dito, nakabantay nga ako dun sa gate ng Senado. Pasensya na ha, si Arles, yung ating reporter kanina. Ganun talaga, naiging magkamukha na kami ng mga kasama ko dun, mga chong ko yun eh. Kasi nagtataka ako, bakit ba gusto nyo, ba't ba tatatag kayo? Bakit baka madali na talagang maipakulong tong si ang aking minamahal at ibinotong Senador Bato de la Rosa.
2: Wow!
1: Pareho kaming dalawa niyan. Ako naman, baliktad ako. Ang sabi kasi ni Bato, tawagin sang duwag, wag lang tanga. Ako baliktad, Chong, ha? Baliktad ako. Ako, tawagin niyo akong tanga, wag lang ako duwag.
2: Ginagawa mo ko
1: tanga? Patang tundo to, Itch. Wala akong aatrasan. Wala akong pake. Wala akong pake kung may rumasasaktan sa mga sasabihin ko.
0: Bilib ako dito, ha?
1: Mga kapatid.
0: Tawagin na siyang tanga, wag lang duwag.
1: Baliktad ako, eh. Sorry.
0: Yan si Marco.
1: Kami mga tropa ko. At kami matatapang. Dati naming katropa si Binoy, eh. Kaya ako, ayoko rin nasisigawan, ha? Repa, sabihin ko lang sa'yo, ha? Kung meron kang gustong sabihin sa akin, sabihin mo sa akin na maayos. Kaysa naniniwala ako sa sinasabi ni Binoy na siya'y hindi weak. Nasanay lang kami na kami, sumisigaw kami, pero bawal kaming sigawan. Hindi ba? O, ba't ka natatawa? Totoo naman yun. Okay lang kaming sumigaw, pero wag nyo kaming sisigawan. Pero mga repa, mga tsong, staycation ang aking paboritong senator dun sa Senado. Staycation, narinig mo na ba yun, tropa? Staycation?
0: Oo.
1: Pero ang masasabi ko, hindi yan basta staycation lang. Workcation yan si Senator Bato. Hindi ba ikaw na nga nagsabi kanina? Workcation, trabaho, at bakasyon. Libre ang wifi, libre ang aircon, may security,
2: wow. May
1: presscon.
3: Pwede
1: kumanta
3: ba yun?
1: Pa kagabi ang aking paboritong senador. Lahat ng ito, courtesy of the Filipino people. Tayo ang nagbabayad dyan. Natanong ko nga sa kanina, kaya lang di na ako nakapasok. Tatanong ko sana sa aking paboritong senador. Senador Bato, my favorite! Ano ang breakfast mo? Kasi ako, paborito ko, tapsilog eh. Ha? Ano ba? Tapsilog with accountability and garlic rice. Yan ang paborito ko. Pero sana nakalimutan na ng mga tao yung run Bato run, ha, na ginawa ng aking paboritong senador. Kasi kahapon tsaka nung isang araw, after niyang matapa, mas kalmado na siya. Hindi nahagdan ang kanyang hinahanap. Awa na ang hinahanap nitong ating paboritong senador. Kaya nga meron na siyang apela sa ating... Oy, Bongbong! Musta ka?
4: Ako!
1: Nangyayaring ko, lunasan ka ba?
4: BBM,
1: ba't di ka nagpakita sa Senado? Naman, pagka may nangyayaring tulong ganyan, kung si Tatay Diggs ang Pangulo ngayon, nandun na yan agad ngayon sa Senado. Oy, BBM! Bakit di ka nagpunta sa Senado?
4: I love you, BBM!
1: Hinahanap ka doon ni Pia. Galit na galit si Pia. Ang kapatid ni Pastor. Ang ating bagong Senate President. Alam mo, Chong, masabi ko lang sa'yo. Hindi ko masyadong gusto si Pastor, ha? Yung SP natin bago. Kasi ang paborito ko talaga ay si Binoy at saka si Bato. Ang gusto kasi talaga ay mga ganun eh. Hindi mga tigasin yung mga yan eh. Si Pastor kasi puro Bible verse ang naririnig ko. Pagka ba wala si Pastor Jeff, pwede minsan eh parakitin nyo dito. Baka pwede si Pastor muna magbigay ng magandang aral sa ating mga kapatid sa The Daily Bread with Pastor Alan Peter Cayetano. Ang sugo ni Lord lumuluhod pa sa harap ng Senado. Saan ka nakakita ng ganong senador? Di ako sanay. May mga kamera paluhod-luhod siya doon. May pa-pre-over muna bago magsimula ang sesyon. Pero mapunta naman tayo dito sa isa pang paborito ko na si Senator Robin Hood Padilla. Hoy, kainuman ko yan dati. Masabi ko lang sa inyo. Chong Repa, na-offend sa sinabi ni Senator Kiko na I still have the floor.
5: Ano gusto mong gawin ko?
1: Hindi nagtampo si Binoy. Pero ipinapaalala sa kanya ng mga kabataan na sinabihan niya noon na sensitive. sino daw ba talaga ang totoong sensitive? Naalala mo ba yun? Baya, pasagutin mo ako. Naalala mo yun? Di ba minsan sinabi ni Senator Robin, sensitive daw ang mga kabataan ngayon. Oy, Binoy, sino bang masensitive? Yung mga kabataan o ikaw? Ikaw naman, tumaas lang ang boses sa sesyon. Tayo nga, pag nagiinuman, tumataas minsan ang boses ko. Sinasabi ko sa'yo, kampay, Chong! Hindi ka naman nagagalit sa akin. Pero kasi pare-pareho na kaming lasing nun eh. Siguro ko si Binoy, sinigawan nyo ng lasing na, hindi yan magagalit. Pero alam mo kung buhay pa, si Senadora Miriam Defensor Santiago, at ikaw ay sumabat habang siya ay nasa on the floor? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, Binoy.
0: Bulyaw ang abutin mo.
1: Yun ang sinasabi ko na nga. Ay, brepa, konting tibay lang ng loob. Hindi naman porke mataas ang boses, eh, galit na agad sa'yo,
3: ano
1: hindi
3: ba? Ano ka ba malabhan ito?
1: Sabi nung isang repa ko, eh normal pala yung ganun sa mga session. Yung nagsisigawan minsan. Pero kasi ako iniisip ko, yayayain ko ulit yan ang inuman. Binoy, ano ba talagang ikinagagalit mo? Yung pagtaasay ng boses ni Kiko o yung si Shawi ang pinili si Kiko? Ba't ka tumatawa, repa? Repa natin yan eh. Yun ang gusto ko malaman. Chong, may asawa ka na. Move on na kay Shawi. Baka kasi yun ang ikinagagalit niya. May pass ba sila? Chong, may pass ba sila ni Shawi? Naging sila ba? Hindi ba naging magka-tandem sila noon? Baka kasi, Nanay Christy, baka yun ang ikinagagalit. Pero mapunta na po tayo sa nangyaring gulo kahapon sa Senado. Nag-init din ba ang ulo ninyo? Repa, madami na to ha. Baka sana may pakape ka dyan pagkatapos nito. Kasi kung meron ipapatawag sa Senado, mukhang mauuna ako. Mauna pa akong makulong doon sa perceived NBI agent na sinasabi nila. Baka sa akin pa isisi yan ha. Pero alam nyo, may kaba, may takbuhan, may live streaming sa ating mga kagalang-galang na senador kahapon. Meron pang linyahang, we are under attack. Aba, kulang na lang ang teaser na, abangan bukas, sino ang nasa likod ng pagtutok? Pero bago tayo ma-excite, wala pa naman talagang kalinawan ng lahat ng yan, Repa. Kaya lang, parang nasa action movie itong mga senators natin, ano? May pag-invade ng forces, kung ano-ano, mayroong mga linyahang pampelikula. Senator Amy Marcos nag-Facebook Live din. Inaantay ko nga eh, ano ba yan? Alien invasion ba yung nangyari dyan sa Pasay? Kasi hanggang ngayon talagang hindi pa rin klaro kung anong nangyayari. Pero dapat mga repa, ako magtuturo sa inyo kung paano kayo kakalma. Alam nyo kasi may anger issue ako eh. Kaya nga ako matagal na wala dito sa show na ito, repa. Kasi di ko mapigilan yung galit ko. Naalala mo ba dati? Lagi akong galit, lagi akong nagmumura, lagi akong nakasigaw. Boom! Boom! Nyang lahat! Di ba ganun ako? Pero ngayon, dahil sa aking pamumundok, medyo mas kalmado na ako ngayon.
5: Ina ninyong lahat!
1: Kasama ko din siya doon, sabay kami. Kaya kung mapapansin nyo, itong aking BP, mas kalmado na rin siya ngayon. Masabi ko lang ha, sa mga senador nating nag-live streaming kahapon, aba meron kayong future pag kayo hindi na mga senador. Pwede kayong maging vloggers sa ginawa ninyo kagabi. Kasi nga naman, imbis na humupa ang apoy, aba pinasiklab nyo palalo. Pero namumutla ha. Namumutla yung isang senador. Nakita mo ba yung video? Ang galing umarte ha. May pamumutlang nagaganap.
0: May breaking news ha. Meron
1: uy,
0: daw
1: sige,
0: na
1: huli
0: yung mga pulis sa Southern Police District Marco na suspect doon sa barilan sa loob ng Senado. Isang driver daw na empleyado ng NBI.
1: Oh! Ay, ba't ganyan ang tingin mo sa akin?
0: Hindi ka ba driver
1: ayun
0: ng
1: nga,
0: NBI?
1: Driver nga ako.
0: Ha?
1: Ba't ganyan? Ay, sabi ko sa'yo, wala akong kinatatakutan. Oo, driver ang trabaho ko.
0: Hindi ka ba perceived agent?
1: Masasabi ko lang kung ako yan. Sigurado ko di ako makakalabas ng buhay. Pero uulitin ko, kung nailabas nila yung CCTV ni Bato na talagang nagtatakbo sa hagdan, ilabas na nila. Yun ang yari kagabi. Para matigil ng lahat ito.
0: Sige, lumabas ka na.
1: O sige, lalabas na rin ako, Repa, ha? Madali akong kausap. Ako ilalabas na. Uh-huh. At ako'y nahihilo na dito sa mga nangyayari sa ating bayan. Ikaw ba, Repa? Masaya ka ba? Kausap. Ako ilalabas na. Uh-huh. At ako'y nahihilo na dito sa mga nangyayari sa ating bayan. Ikaw ba, Repa? Masaya ka ba? Uh-huh. Na-entertain ka pa ba?
0: Alam mo.
1: O nang gigigil ka na at meron kang mga gustong, meron kang mga gustong ibaon sa lupa.
0: Sa totoo lang, nalulungkot ako sa pangyayari nito. Nalulungkot ako.
1: Okay, kampay, Repa! Okay, Marco P. Sound.
0: Yan po ang pulso ni Marco. Abangan po mga kapatid ang ating buong winner sa ating What's on Your Mind?
3: Visayas hanggang Mindanao.
6: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
3: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
6: Ug diara, maka-proud.
3: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan balita bay. Kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Kay Eric C. ng Powerhouse Power Tools. Si Ma'am Beauty, good morning din po sa inyo. At ano girl? Si Ate Dina Aquino, Kuya Al. Yeah. Ayan, mga lapo. Si Unte, good morning din po sa inyo. At ano girl? Si Ate Dina Aquino, Kuya Al. Yeah. Ayan, mga lapo. Si Unte ay talaga nakatutok sa atin. Of course, no? Si Nanay Christy. Eto na po muna mga kapatid po ang ating winner today mula po dyan sa Las Piñas. Alright, ang ating pong kakausapin, isa pong warehouse staff. Alright, girl, go!
1: Eto na nga po mga kapatid, mula po sa Las Piñas, 36 years old, isang warehouse staff, may asawa, tatlong anak, si Andy Dayapdapan. Good morning, Andy!
2: Good morning, ma'am!
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Magandang umaga din po kay Sir, kay Pastor Jeff.
1: Oo nga, thank you. Pararating namin yan. Pero mukha naman nakikinig si Pastor sa atin ng mga ganitong oras. Pero Kuya Andy, ikaw daw ay nanonood sa amin sa Facebook at sa YouTube. 5 months pa lang. Okay. Paano mo na-discovery na nandito na kami ni Manong Ted sa True FM?
2: Sa Facebook po, yung nag-ano po yung blood control, yung na-issue po.
1: Ah.
2: Parang habang nagtatrabaho po ako, nilalive ko po yung Facebook, pinapakinggan ko po.
1: Naku, salamat naman. So marami ka naman natututunan sa mga pa-think about it at birahin ni Manong Ted.
2: Marami po, lalo na po yung sa Senado ngayon.
1: Ama, naiintindihan mo na ang nangyayari ngayon.
2: Kaya nga po, ang gulo na po ng ano natin.
1: Gulo ng mundo, pero totoo yan. Ang gulo ng gobyerno, pero tayong iniisip natin kung paano tayo kikita para makakain ang pamilya araw-araw. Ang trabaho niyo po, warehouse staff. Ang sweldo mo, 695 pesos per day. Tatlo po ang anak ninyo. Lahat po ba ito nag-aaral?
2: Opo. Bali, this coming po ng ano, mag-aaral na po yung bunso ko. Bali, kinder po.
1: Okay, papasok na ngayong school year. Kuya, si Mrs. talagang sa bahay at nagbabantay sa mga bata?
2: Dati po nagtatrabaho siya. Nung sabi ko sa kanya, walang mag-aasikaso sa bata. Kaya pinatigil ko po siya.
1: Oo, okay naman yun. Tama din naman ang desisyon mo. Pero buti kuya, nagkakasya itong sweldo mo sa inyong sa iyong mag-iina.
2: Sa ngayon po, hindi talaga simula ng pandemic po. Lahat, kasi nasunugan po kami ng pandemic.
1: Okay.
2: Tapos, na-stroke po yung ganan ko. Tapos lumipat kami sa side ng mother ko naman. Pagkalipat namin sa side ng mother ko, yun, nagmukma. Parang ano po kami, nagkabaon-baon na. Kasi pinagawa po kasi yun dun sa side ng nanay ko.
1: Okay, sige. Kuya Andy, kung sakali ba itong matatanggap mo galing sa mga Happy Anonymous natin, saan mo planong gamitin?
2: Nung una po sana sa license ko magpapasukan na po.
1: License? Anong klaseng lisensya?
2: Lisensya po sa motor kasi 2024 pa po siya na expired. Lagi na po postpone kasi may dumarating na hindi natin inaasahan ng problema.
1: So pang-renew ng license mo?
0: Driver's license to? Driver's license?
2: Apo sir, driver license po. Kasi bala ko po sana habang rest day ko po ng linggo, maglalamig po ako, magpa-parcel para. Kasi malapit na po kasi mag-college po yung panganay ko. Kaya kailangan po pagtutunan.
0: Ngayon ba nagmamaneho ka ng paso ang iyong lisensya?
2: Hindi po. Nahatak ko yung motor ko ng pandemic.
0: Okay. Sige. So, eto muna, girl, kasi malapit na mag-alas 10, yes. Nakako tayo kay Idol Lord. Ha?
1: Na walang OT ngayon.
0: Sige.
1: Kuya Andy, ano muna yung Bible verse na binigay sa atin ni Pastor Jeff kahapon?
2: Salmo 51:1 po. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa inyo ang kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa inyong pag-ibig sa akin.
0: Okay. Amen. All right, well said at napakalinaw ng paliwanag diyan kahapon ni Brad Jeff. At 2,000 sa iyo, Andy. Ito muna yung ating unang bigay, ha. Alam mo naman 'yan, no? Kaunti lang pre, ba? Ito yung ating manggagaling pa rin sa ating Happy Anonymous kay Happy Daddy, 2,000 ito. Pero ang tabayanan namin, ang iyong paramdam pagkatapos noon, tatawag kami lalo na doon sa usapin kamo ng pangangailangan ng iyong anak na nag-aaral, okay?
2: Maraming salamat po sa Happy Anonymous po, sa Daddy po. Sa inyo, sir, sa Panginoon po. Salamat
0: po. Amen. Para mas sa mga loob mo, ha?
1: Hindi kinakabahan siya.

0: Hindi.
1: Kinakadaan ko.
0: Kasi basta relax ka lang dyan. Padala mo sa amin. Gusto kong makilala yung anak mo nag-aaral. Babae ba ito, lalaki?
2: Dalawa pong lalaki, isa pong babae.
0: Oo. Eh magkakalis siya ka mo?
2: Opo. Malapit na po siya. Ilang taon na lang po eh.
0: Akala ko eh. Mukhang ito yata, paano pa lamang ito, pa junior high, no?
2: Opo.
0: Okay.
2: Opo.
0: Sige. Sige. Salamat na marami, Andy. Abangan namin ang iyong mga preba at muli kaming tatawag, but definitely meron kang 2,000 pesos. Salamat na marami. Thank you, si Andy. Dayapdapan ng Las Piñas. Ito na po si Idol Lord De Vera.
3: Uy, maaga
0: we'll see
3: tayo.
0: You again tomorrow, mga kapatid. Bukas, salamat po na marami. Thank you.
3: Bukas ulit, mga kapatid. Araw po ng Biyernes. Ito na si Idol Lord De Vera for Sana Lord. At habang inaantay po natin siya makapasok dito sa ating stasyon, ang oras muna na 9:58.
4: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
5: Nandito tayo, eh tayo magsusop ng problema, magkaalam na.
4: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
6: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
4: Kwentuhang maisaysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
4: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
7: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
4: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
8: Nasunog na yung kwapaw.
4: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
3: Fantasy.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga

0: Malaking po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition? Pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Hi, hi, hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka ninyong tanan, mga igala. Maupay ka, kulop. Kumusta kita ka tanan, mga kasangkayan? Maray na hapon ka ninyong gabos. Okay na? Ano? Laylo na? Ano? Libre na? Ano nga ni? An baga mapaso, nga baga ginihini mong rawan perme dito ha sinado. Waray, manawara man hibato. Itaga sa bato. Nagsaramok la kakulop. Gabi dito sinado. Nawara hibato. Ay, nako, ang buhay talaga o. Waray na, katuhayan. Makongresyo, salapi. Masinado, panalapi. Hamalakan yang, duruhin ka salapi. Diring ang tanan, dipindit pagdara. Nasa sa inyo yan. Diba? Puro nalabak kwarta, tingin istoryahan niya na. Kahit tagpira ko rito, pinirmahan nito ng milyon-milyon. Bisi ka rin daw lugod nga palad kontrol ko na hingain na ito. Pakimalakan daw ko upan ako dito niyo eh, saldi ko. Naparong ang mga isyo. Naparong na ang flood control. Nga dahil lugod ni trilyon-trilyon. Naparong liwatan mga pagtaga druga-druga. Naparong ang pagtaga bugas-bugas. Ay nako. Lipong haulo. Labi na! Kauyo kung daan lipong itim ulo. Ayaw, God. Ay, may magsusurunto kay nga. Oh, pwede rin sila surunto kay. Ang mga senador. Ano, inartista naman yun nga yung trabaho senado? Ano na ba yun eh? Hindi nga ako kitong maaram kauyo. Ano ko, dadak pon, Derry. Dadak pun daw, dadak pun nga itong 2028 kinahanglan ma-impeach. Ano? Ay, rasinado. Pangin diri sumalir. Sa Kongreso, ato na human na, ato na. Article of impeachment. Lumusot na sinado. Lumusot niya kagabi. Eh. Tapos nakagawa si Bato. Itaga mo sa Bato. National Bureau of Investigation, NBI, nga Philippine National Police, iniimbestigaran kung kay ano, ha? Istag o may sabwatan ang insidente hasinado. Eh, shows! Drawing, kadlad to. Drama. Poros na yan na dramatista. Poros yan na inartista. Hasinado, labi na. Kaya ito eh. Robin Hood. Ala ka mo siya umuntit iba. Hey, unong ganda ulugod to kan na Sharon. Kay Robin nga ni Sharon, mga artista man ito. Siyempre, nabido ang senador. Kay mag-ano man. Hay nako. Pati ba naman ini nga baga panarabahoan para aton pagserbisyo ina aselyo diton mga choking-choking nining. De La Rosa ligtas sa kabila ng napaulat na putukan sa loob ng Senado. He shows ini nalutin ni Remulla Purleni. The LG chief. Alright, good. Wala di, pakialam, among kapiti yung artista. Mga armadong lalaki, tinangkang pasukin ang Senado. Waray God, pasti lang kapurugan lang ito. President Bongbong Marcos, kinumpirma, walang government forces na sangkot sa insidente sa Senado. Sige, imbestigarin na ulit niyo. Ito na siya man. Luzon, Visayas, ngan Mindanao grid man igpapailarom hin red and yellow alert. Nakaw! Amo na problema na lot hini. Kung may adanod kita hini, barong brown out. Ano na ba yan, kuya? Kaya nung dita Mindanao, waray. Yan niya. Visayas ngan Luzon. Oras sa bagos nga Pilipinas, Governor Carlos Jericho ikot pitil alas 4:35 na bilis na ganang oras at panahon, ano? Amoy, buhubuo dito Senado. No, ganda, no? Armed Forces of the Philippines, nilinaw na di nag, di sangkot ang mga sundalo sa shooting incident sa Senado. Kanan na, ano man yun yung pagpinabuto? Kanan security guard. Mga sangkot sa shooting incident sa Senado, isasalang sa Farapin Test sa Philippine National Police. Hala, mga abogado ni Bato de la Rosa, no comment sa ulat na wala na si Bato sa Senado. Nakagawas na hudo. PNP chief tiniyak na hindi bibigyan ng special treatment si Bato. Itaga nyo sa Bato. Sige. Hinuman ini. Senador Honteveros. Kontra. Kontra ini. Ah. Binatikos ang pag-ugnayan sa minority senator sa likod ng tangkang pag-aristo kay De La Rosa. Oh, ngayon. Kaya hala, sige. Kay, basta kontra daw, di iba, maayong kay iba. Oy, adi! Mga pwede. Dahil nga mga politiko, mga purman at gunggung, mga investigar, tingangantukan. Pero hindi pag-iimbestiga ng palad control per ka bilyon. Ini nga yung mga talagod tila lugo din ako sa kuno ni investigaron. Kuwarta ini. Ano man ito? Bigay! Ikaw! Regalo! Uy, kung naman pwede itong Pasko ka, uyo kay BIR, bigay ikaw regalo, kung asya man. Ha? Nakalikom ng 200 ay, dire, mali-mali. Sorry. Nakalikom, hinmaabot, 422.378 billion. Ha? Wow! Naga na ngayon yun, BIR. Bigay na bigay, ikaw pag-regalo. Oh, 422.378 billion. Ano, sige. Ibanit ni Baredit trillion ng utang Pilipinas. Mabilog! Mayor ni Haya Iloilo. Te, ha? Gibutang sa DILG, Undersecretary? Wala na siya, buh. Kaya ginakusa rin nga siya buboy. Ila siya buboy. Kaya nagbabaligyan, naglinigusyon siya buh. Nawara man. Panlan to. Pakulo lang to ni former President Digong Haya. Sige. Yan, naging himo na nga DILG Undersecretary. Badaw. Ano na ba na, Mr. President? What's happening now in our country? Senate leadership change. Walang epekto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sigon ka na Tung Grisman Chua. Otro lewat. Parang yung katuhayan niya yung mga investigar. Kahit nang i-investigar, otro lot yung investigaron na kontra lewat. Linangon naman ini ng trabaho. Ay doon kami niya ginupunupun, karamula. President Donald Trump, ano nga dalugod kita Amerika? Oo. Bumiyahin na nga doha China. para ito na Superpower Summit. Sige, restore lagod ka mo. Ito yung mga karikuhan. Ito yung gigirahon ko. Ito yung kukontrahon. Diba? Okay, sige. Mga kapatid. Hindi man inuunit pagtrabaho lagod. Stilan. Kumbaga, unahon lagod pagservisyo gabay. Pamali, pa kita ini. Pero kung sugod din yung sistema, nakaw! Philippine National Police, otro pa, walang VIP treatment sa pagsisilbi ng ICC warrant kay Senador Bato. Ah, sige, dakpanit niyo, kay tutuloy nga darakpon. Sigo nito na administrasyon, ah, liwat tutulong ang drakpon. Oh, opodit Vice President, opodit Senador Bunggo, Ibato, former DOJ Secretary Aguirre. Naku! Nailan ka mong sumatitiba, ha? Mahan makalusot. Suspect sa Senate shooting, hindi empleyado ng NBI. Sige. Basta pagaw, sundirin na itong empleyado ng NBI. Nasa 30 nga basyo. Talaga, masiyo. 30. Hanabala. Man, na-recover. Man, pag pinabuto, asinado. Bah, ibaliwat, ha? Hino na siya rin lot ini. Nakanto ka mo. O, sige. So, 30 ka basiyo himbala na recover ang pagpinabuto Senado. Sigun kan Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Upodhan mga investigaran. Amo iton kaapihan Philippine National Police. Pinulis pulis, pinulis pulis. Ay tago la, amo di ka pinulis pulis tago la. Ay, okay. So oras sa Pilipinas. Ano nagpo-programa pa ako, ha? Ayan, nagpo-programa pa ako. Niyan na lang, matawag na lang ako. Oras live, oh, ha, Pilipinas, alas 4:42 na, di na maya, mahuman na liwatin nga programa, paspasa yung mangulit oras, ang init talaga, na upo dito na panahon, ano? Anyway, sige, ganun talaga, pati ito akong matangin, siya yung pa nagpipinula-pula. Ay, bisperas yan na, engineer, bisperas, kaya ano, bisperas yung piyesta. Pizza 14. Basta gobyerno, bisperas iton. Na ibang mga privado, bisperas gap iton. Basta pizza 14. Permito. Ha? 14 bisperas. 29 bisperas gap ito. O di nga ni 30. Amo dit mga bisperas. Pagkabuhas, swildo na. Ah, bisperas nga kasurilduhan. Ako nito, ha? Gobyerno, upon gyapon iba ito nga privado. Okay, sige. Ganon talaga ang buhay. Habang may buhay, talagang kasama ang buhay-buhay. Hino na lewat ini. Isos, hindi mo'y nagkakatuhay. Ay na lang kita itanay. Itong sinadorang at presidente. Pag ganon ito ko nag-upor grupo. Itong iyo pagtikang bahan unit team o upuntad to. Pero kay tungod manggurin nga sa lapi, nakakatuyo mo ng kalibutan nga sa lapi. Imbis nga manihi mong balaod doon, sa lapi maging bibinan tayang kundi iliwat mga... Kay ka mo, mga butang, di magpakisalapi iliwat ka mo. Di mo kami pwede pumalit ha iyo. To, nakarawat man ka mo. Kay pwede kami at kumaraw, katapos diri kabutusan. Ah, dala ito din mga nagdadara, pero kay utang na loob mga Pinoy kasi. Alam mo, may utang na loob natin kay ano, kay congressman, may utang na loob na tayo kay gobernur, kay mayor, may utang na loob tayo kay vice president, may utang na loob na tayo kay president, Kasi sila ang una eh, di ba? Mas ganito. Ayaw na lang kita pagibasol-basol nga ni, tuyo man la, ano man. Pero na ni kaanyos nga mga nagkapotit Pilipinas ng mga presidente, natutuhay ba? Di rin daw ano. Oh, mo ito. Amit kinanglan, that's the reality. Karawatan na la. Kung may ada, kung maray. Araw-araw. Philippine National Police, hindi isinasantabi ang anggulo ng stag at diversionary tactics sa nangyari. Bali man kamudiri itong magkarit. Kaya ano nga nagpinabuto, nipabuti-pabuti. Ano pa man na siya? Ano man ang engineer, ang kaduha? Ang pabuto-buto, 30 ka. Inin bala. Pang, pang, pang, pang, pang. Oops. Brown out. Parunga na, parunga. Kaya ba may maigo? Parunga. Oh, sige, parusara iba to. Ay, nako. DICT man, binalaan ang publiko sa pagpapakalat ng maling impormasyon may kaugnayan. He shows inyot ng opisina. Natukod na lirit mga. Ha? Sige. May impormasyon na may kaugnay sa shooting incident sa Senate compound. Aray ganito. Inilot niya mga nagpapagawas. Ano man kita, kaya era may itong trabaho, era may itong opisina. Department of Information and Communication Technology, DICT. Oo. At ng cybercrime, yon investigation and coordinating center. Ang mga social media post na umano'y nagpapakalat ng disinformation hinggil sa shooting incident sa Senate compound. Naturalidad, dumagsusumat man lang ito. Siyempre kung may ada ka video, kaya mo naman uso yan ha. Makikita man ito at nagbibinuwang nagpapagawas ito statement ng dire. O kung duduhala ini, kung pananglitan ugup ka, natural, iti mo ipapagawas ito inugupan. Pero kung kontra ka, iti mo ipapagawas, it maraot kay kontra. What ah? Nahihiya na lang kita hiningat. Siyang pagsibuhan ng mga tinunto dong. Storyahan pagunta. Isyos. Dong, ilara rin mong lolo. Alam kong ilara, dong. Ay, nako. Man, Philippine National Police, tiniyak na walang VIP state treatment sa pagsisilbi ng International Criminal Court warrant kay Senador Bato. May na na warrant. Stilan. May na pa warrant. Tutuloy na eh. Naging pagawa sa ay naman kaman sumat ha, ang pagawa sa ICC, kaya lang ito ni Master List kan Trillanes. Ay, hindi daw ka mutatantaran nga itong 2028. Sige na ako sa ipa maulol ko na itirahin mga dughan yun. Kung isa itirahin ka kontra mga sarasorbiyan ha, Rafi, at tapos Lini Aburido, yun ang fighting sharing. Ha? So, amoy na mga pinagawas yan ang mga sorosorbay. Ako dito natuod yung mga sorosorbay. Pero kung paggagawas, natural, di ba pinanmakian na nga dito kung relate itong guol. Pero okay, kami, magsosorbay kami nini. Eh, di mo kukuhaon ka, uyo. Magsusorbing ang tinood yung magsusorbing. Adere kay Ada demo, si, demo statement. Di, raya pun kau, iba-iba. Sige. Ganun naman talaga yan. Vice President Sara Duterte kinumpirmang napanood ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita niya, may siya natin dahil nakita niya na ano. Napanood ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tensyon sa Senado. Mamay kala, ito nagkaabot dahil ng tayo. Natural, maaram itong daon. Dating nga presidente ng Pilipinas. Oh, so, sige. Labi na kayo maaram na ito niya ng darakpon ni Bato. Ay, buhay. Sige. Ganun talaga. May baro. Natural, kay may napahit ng information ng dating nga presidente. Okay. Hala, engineer ito oras. Magamalang ginuhuyop. Senador Kiko Pangilinan ng Senador Ruben Padilla muling nagkagirian sa sisyon. Oh, naliwat? Na naman? Pagsuntukay na lugod ka mo. Kung dinto pa mga tao, kung tat nga yung mga pagigil-gigil nga dire Asia, napiperwisyo ito. Maaram ka mga kasangay na tinuod na napiperwisyo trabaho nera. Napiperwisyo kitahin nga mga tinunto nga servisyo yung mga senador, pati mga congressman. Di kita, ako ha, tinuod na di akito naayon. Diba? Trabaho man yan eh, pero di ak naayon. Ambo tayo kung naayon ka mo ngayari mga trabaho. Kay trabaho, responsibility ito nitong mga senador nga, siyempre, hindi man pwede nga diri kasuhan, diri reklamuhan. Kay trabaho ito nera. Pero ito pa, problema, kaya hindi kita naayon. Sobra na, mainit na nga panmulitika. Tama na, palitan na. Ito, matitangay. Hinumat maliwan nito ka, oyo, eh. Mga tao, God, kung magkaruyag na liwat, kung diri, sige, remain as silent. 220 billion nga pondohan PhilHealth, ha? Ipinalalabas ng isang senador. Hinid nga senador. Senador Loren Sinta. Loren Ligarda. Ayun, Loren Ligarda nga yung senador. Ay, nako, karakot nga sa lapay. Inoko, hindi mo nito gagamitan. Tapos ipapagawas, 220 billion pondo itong PhilHealth. Shows! Aray God, poros ganila mga tinunto. Sayang ba itong guulba, di ba? It gastos, it salapit gobyerno nga din na itutuman nga ito'y tama nga angay gamiton. Yun! Talaga. Boy na, mag-ano man ako ito oras ng panahon. Sige, sunod naman kita mga kasangkayan, no? Waray na ay bato. Pinanmiling ito yan, nakinakagawas naman. Tika lang mag-shooting incident dito sa Senado. Kaya mo ito at drama. Kumbaga drama, kung na siya man. Kaya ano? Nagpabuto, bang, 30 ka basiyong bala na sayang. Hindi't mabayad ito. Bala na, mesti ka rin ang luwat magbayad. Bang! Oops! Anay, don't panic. Tapos ka, oyo. Oh, paro nga. Paro nga itong suga. Palusara dito, abato ito ay mga aragian. Sakinan, sarakyan, tapos biyahe na. Okay? Yes, sir. Hay naman, di ba ito? Kao yan na. Alright, bibiling pa. Botayo. Nyo kaming uwatin. Matagal na kaming uwat. Ayun ko talaga, mga kasangkayan. Thank you so much. Yeah? Open group. Ngarang nga po natin mga engineer din na itong mga taga-IT. No? Thank you so much. Ngayon, pinagilotan natin Chief Executive Officer. And at the same time, President Magkanalain ng FM Station sa Tacloban. Pinagilotan kan Mr. Bob Abelino. Ilotan niyo po sa sangkayan ni Sorgo ng Kanginan. Yung membrohan ASAP, anak sa pagbibigay. So hello, kau yung pinuro sa mga pahinga kalob. Salamat tayo po matingan. Kumusta ka mo? Bye! Tschüss! Esperas!
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon! Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon. Aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang- Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Elevate your day.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Stefani featuring Akon with a song Sweet Escape.
1: Wow, so sweet naman. And before that, music of yesteryears. Ang mga tugtugin nung unang panahon, ang kanta ni Rupert Holmes, ang title ay Escape.
0: Oo, kung may escape, meron ding sweet escape. All pero right. Meron ding The Great Escape.
1: Meron din namang meron din namang pong Burger King Escape.
0: Ay, sarap no. Yun yata ang gusto ko ngayon.
1: Baka daw nag-Burger King lang. Anyway, hello! Magandang! Good morning mga kapatid! Hey! Anong araw na ngayon, baby girl?
0: Hi, salamat Lord. TGIF, thank God it's Friday. At payday po para sa mga uring manggagawa na sumusweldo nga po ng A15. Handa na po ba kayo? Isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kayong mga nakikinig, lalo na yung mga lumalaban ng patas araw-araw.
1: Amen.
0: All of you, I hope you guys are not in danger today.
1: Alam mo, baby girl, dapat din po nating pagkatandaan, ano po, ha? Nasa mga panahong ito na meron pong, may umuugong talaga, yan, okay. Sa mga panahong ito na talaga po namang, matinding pagsubok po ito para po sa ating lahat itong nangyari in the Senate. Hindi ho may tatanggi ho naman yan. Well, depende yan kung nasa angkang bakod na naman po, but definitely po, ito ay may epekto po sa atin, no? Sa atin po, hindi ho lamang sa institusyon na hindi ko alam kung ginagalang nyo pa, with all due respect, ano po, sa ating mga senador, pero sa pangkalahatan pong imahe ng ating bansa. Kasi ngayon sa The Philippine Star, alright, ang sabi po dito, foreign buyers defer Philippine trips after Senate chaos. Ano hong kahulugan nito? So may effect na po kaagad doon sa mga gusto magtungo sa ating bansa at kahit papaano po makadagdag sa ating ekonomiya. So sorry po, simulan natin ang ating programang ito sa pamamagitan po ng gitong mga uri ng mga balita. Kasi nga po, ikaw na nakikinig ngayon, lalo na doon sa na-brown out kahapon, kagabi, palagay kong iniisip mo, mga walang iyang mga taong ito. Hindi ba wala kayong kaproblema sa comfort ng inyong mga opisina? Kami pa nagbabayad yan, pati buffet ninyo kami nagbabayad yan. Hindi ba? Pati sweldo ng mga anak nyo, pamangkin nyo.
0: Buong pamilya
1: nyo, kami ang sumasagot. At pagkatapos, ngayon, nasaan man ho kayo ngayon, definitely hindi kayo naiinitan sa mga aircon ninyo. Tapos kami? Bina-brown out.
0: Tama. Hello, kasama ako dyan. Napuyat nga ako, partner. Kasi bandang alas 10 na ng gabi.
1: Uh-huh.
0: Bumukas ulit ang kuryente sa amin. Tama ang forecast ni Biboy. In all fairness naman, dalawang oras talaga, magsasuggest lang ako.
1: Ang aga-aga, mga kapatid.
0: Tama. Kita mo ito nga, hindi pa bina-brown out, nagpapaypay na sa init. Uy, pero anyway, baka naman sa susunod na rotational brown out, pwede pa kihanap po yung listahan ng mga sangkot sa pandarambong. Pwede ba dun sa area nila? Kung okay lang, ha?
1: Huwag ka namang ganyan,
0: bakit?
1: Girl.
0: Bakit? Alam nga naman, kami lang ang pwedeng ma-rotational brown out.
1: Para namang wala silang generator.
0: Ay, oo nga.
1: Eset, please.
0: Ay, oo nga.
1: Walang effect sa kanila. Ang kanilang mga genset, ilang kilovolts, ilang kV ang kapasidad. Ano ka ba?
0: Sana
1: so madadamay tuloy yung mga inosente doon na mga pamilyang pangkaraniwan.
0: Oo.
1: Please, okay? So relax ka lang dyan. Ang sistema ngayon, sa usapin po mga kapatid, nito pong brownout na ito, nagtuturuan yung ating pong concessionaire sa mga transmission lines at ang DOE. Kasi po, ang press release po ng NGCP, hello, we got the grid, but we don't have
2: thank
1: the power.
2: Sir. Thank you so much.
1: Ang sabi ho naman ng DOE, ano daw?
0: Kaya nga.
1: Anong sabi ng DOE? Ano daw? Hello? May power, wala kayong koneksyon. Simple lang ito mga kapatid. Sorry po, simulan natin kung kaagad para ho maramdaman ninyo itong isyong ito. Kasi kung hindi pa ho kayo nang ba-brown out, okay lang po tayo. Pero kapag kayo nakaranas po ng matinding init nga ngayon, plus wala ka pang kuryente, talaga mapapamura ka.
3: Anak ka ng po!
1: Di po ba? So ang tanong nga dito, NGCP, sinasabi nyo, kailangan namin ng power. Ang sabi ng DOE, hello, ang dami kayang planta ngayon, may supply.
4: Hoy, hello.
1: So nagtuturuan sila. Ano ba papel ng NGCP sa buhay natin? National Grid Corporation of the Philippines. Meaning, maliban doon sa main transmission lines na dinadaanan po ng kuryente mula sa planta papunta sa mga distribution utilities. Alright, maliban doon, they are the one who manage the grid mismo sa pangkalahatan. And to see to it na merong available supply, yung ancillary services. Ano po yung grid na sinasabi? Kaya Luzon Grid, Visayas Grid na nag-red alert. Bakit po? Because it is the responsibility of NGCP to see to it that all power plants galing ka ng Luzon, galing ka ng Visayas o Mindanao, merong kang linya papunta doon sa mga grid na ito to see to it na kapag pumalya yung planta sa isang grid, merong magkakaroon ng enough supply para punuan yung pagkukulang doon. Yun yun. Basically po, yan ang paliwanag dyan. Yan ang papel ng NGCP na sinasabi nila, meron naman kaming connection, wala lang kaming supply. Sabi ng DOE, hello, may supply, wala kayong connection. Ano ba talaga?
0: Pati sila nagpapalong.
1: Aga-aga, birahe.
0: Oo, pati sila hindi magkasundo. Parang hindi lang pagkakasundo ng Senado at ng NBI.
1: Tama.
0: At ng Malacanang. Ang gobyerno natin, laging hindi nagkakasundo. On air pa sila nag-aaway-aaway. Walang mga group chat.
1: Aga-aga kasi.
0: Kaya nga, tama. Sabi ng NGCP.
1: Si Ma'am Grace dito.
0: Kaya nga.
1: Kaya sabi ni Ma'am Grace, dito na ako matutulog sa istasyon. At least kahit pa paano.
0: Libre aircon 24/7.
1: Tama. No?
0: Oo nga, may point.
1: Kasi obligado kami mag-aircon para sa aming equipment.
0: Tama.
1: Anyway, sige po, sa mga kapatid, ganito po lamang ha. Punong-puno pong ating programa today. And meron kaming panaya mamaya kay OSAA Chief Aplaska. Siya na hope pumayag sa interview. Pag-usapan din po na, ayoko na muna mag-it yan kasi uunahan tayo. No? Sige, mamaya na lang. Ito muna. Tamang oras. Atid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kape, Mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max, ha. Mas humuhupa po ang ating pong damdamin at gumaganda ang ating pong pamahong-pahong.
0: Pamahong-pahong.
1: Kapag ang ating pong kape ay Boss Mastery Coffee. So thank you very much. Mga kapatid, muli po ano, kasi itong si Baby ko, sinisimulan ako.
0: Okay lang yan. Huwag ka magalala, sabi ng mga taga-NGCP. Pahanap mo kung asan yung grid ni Ted Filon. Mamaya siya naman. Ikaw daw bunot mamaya sa rotational brownout. Pero naku, dire-diretso pa to mga kapatid, paghandaan natin. At sa mga pagkakataon na ganyan na wala pero, tayong magagawa.
1: Pero naalala mo, noong ko pa ito binabala din.
0: Aha! Sabi mo nga, kung hindi ako nagkakamali, meron tayong nakausap.
1: December pa lang.
0: Yes. Meron tayong nakausap from NGCP. Sabi wala daw
1: hindi,
0: magiging
1: problema.
0: DOE pala, DOE.
1: DOE.
0: About power.
1: Kasi hindi nagbibigay ng panayam yung NGCP sa ngayon.
0: Babala
1: anyway,
0: mo na to eh.
1: Okay, sige po. Mga kapatid, bato natin ito pinag-uusapan para lang humaramdaman natin, di ba? At siguro po naman, huwag ho tayong mahiya na ihayag ang ating pundamdamin sa mga isyong ito at magpakita rin po ng ating pagkadismaya. Kasi sa gitna po ng pagbibigay proteksyon sa isang senador, hindi ho ba, kahit na po ano pang sabihin po natin, di po ba? Pero ikaw na nakikinig ngayon na nag-aambag-ambagan sa pansweldo sa mga taong ito, ano ba ang ibinibigay sa iyong proteksyon para ka magkaroon ng magandang serbisyo? Kuryente po na lamang eh. At ngayon sigurado ako na nagmamaneho ng taxi, ang iniisip mo, matrikula ni Junior, ni Nene. Hindi ba kasi enrollment eh? Magkukumahog na naman po tayo sa ating pong paghahanap buhay para po sa ating mga sarili at tulong mo rin sa buwis mo sa bayan. And this is what you get. I think it's about time really na tayo pong lahat mga kapatid ay mag-isip-isip na dito po sa ating pong napapanood na ito sa mga nangyayaring ito. Okay?
0: Binigyan mo tuloy kami ng idea eh. Pag na rotational brownout ako, doon ako sa Senado, magpapakustody. Pwede ba yon?
1: Kung
0: magka-rotational brownout.
1: Excuse me.
0: Ay, bakit?
1: Kung bibigyan ka.
0: Ayun lang.
1: Ba't sino ka ba? Hello? Eh. Okay, ito muna mga kapatid ha. Opo, meron pong report kagabi si Gio Robles sa Frontline Pilipinas kung saan po sa other side ng Senate building. Kasi po ang Senado ay umuupa lamang sa GSIS complex. Alright? And then mga kapatid, si Gio pala ay nando doon sa likod nung pinto na binabarena. Para natin maintindihan, ba't ba nagbabarena? Kasi nga po kahapon, Di ho ba, no, medyo sketchy pa, pero meron na ho tayong mga agam-agam. Di ba? May mga allegation nga po ng ikin... Well, nagalit si Senator Cayetano, ha? Huwag ka magtatanong ng ganyan, ha? Anyway, may mga kung ano-ano na pong mga haka-haka, pero ang tanong namin, kayo ba ngayon meron na nabubuo sa inyong kaisipan? If indeed the Senate, ha, was under attack? Indeed. So,
2: the Senate is under attack.
1: Kasi mga kapatid, ano ho, yung kwento, 'di ba nung una sabi ko baka si Chris Hemsworth yun nando doon at meron siyang mission to extract bato. Right? Eh mukha pong hindi pala si Chris Hemsworth 'yon. Kasi mga manggagawa doon ng GSIS yung nagbabarena para sarhan yung pinto. Sa halip na buksan yung pinto, sarhan yung pinto. Bakit ko nasabi yan? Mamaya sa report ni Gio. Pero, ang lumalabas pala dito, hindi pala si Chris Hemsworth.
0: Sino?
1: Si Jason Statham.
0: Ay, sa pelikulang?
1: Yung driver pala ang ano dito.
0: The driver?
1: Oo. Pero yung driver, mga kapatid, pala naman, eh hindi po mala Jason Statham.
0: Dahil hindi armado?
1: Hindi lang yun. Eh, nautusan lang.
0: Oo, nakunin yung bag na naiwan.
1: Oo, eh, ba't ko naman, ba't mo naman intusan din yun?
0: Pinain, ano?
1: Hindi po ma-
0: hindi
1: anyway,
0: lang iniwan yung
1: kapatid,
0: bag eh.
1: Para na po tayo magkaroon ng ideya, ano ba nangyanyari doon sa kabilang banda ng GSIS building kung saan nga po mga kapatid, meron pala mga NBI doon na mamaya po ipapaliwanag ko rin bakit ba may mga NBI dyan at sa paligid nito. At matanong nga natin, ito pong usahahead ng Senado. Mga kapatid, alright, meron tayong report muna mula kay
0: Gio Robles.
4: Kasama natin yung mga ahente ng NBI.
5: Sa isang bahagi ng ground floor ng GSIS building, pinapasok ang mga tauhan ng NBI sa isang hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Matapos makarinig ng walang tigil na kalansing at ugong ng drilling machine pasado alas 7:30 kagabi. Nang makalapit ang mga ahente ng NBI, naabutan nila ang ilang kalalakihan na binabarena ang pinto na lagusan pala papasok ng Senado. Napag-alamang trabahante ng GSIS ang mga lalaki. Sinusubukan daw nilang isara ang pinto. Ilang minuto ang nakalipas, dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na putok. Nasa gusali pa rin kami noon ng GSIS kasama ang ilang ahente ng NBI. Kahit ang mga ahente hindi alam kung saan galing ang puto. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na puto.
4: Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok na barel na naririnig po natin.
5: Napatago ang ilang ahente ng NBI na pinaputukan pa umano pero hindi malaman kung saang direksyon galing.
4: Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin.
5: Sa mga puntong yon, nanatili pa rin kami sa gusali ng GSIS hanggang sa nakasalubong namin ang iba pang ahente na nakadeploy din sa gusali. Sabi ng isa sa kanila, mismo si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, ang unang nagpaputo.
6: Dito sila lumabas sa kayan. Yung
5: ayon sa NBI agent, nasa bridgeway sila ng ikalawang palapag ng GSIS building nang biglang paputukan siya mismo ni Aplaska nang lumabas ito sa isang pintuan mula sa Senado.
6: Sinaw na, nakamahaba siya, nakapaypay siya.
5: Dito na raw napilitan ang NBI agent na gumanti ng putok bilang self-defense. Walang nasaktan sa tropa ng NBI at mga kasamang media kabilang ang News 5. Pero bakit nga ba nasa GSIS building ang mga NBI agent? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, humingi mismo ng tulong sa NBI ang pamunuan ng GSIS para i-secure ang gusali nito. Wala sa plano nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa kagabi.
6: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
5: Pinaliwanag din ni Matibag ang drilling sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Mismo si GSIS General Manager Wick Veloso Rao ang nag-utos nito.
6: Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon. Kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees.
0: Yan nga po mga kapatid, ang report ng ating News 5 correspondent na si Gio Robles. Meron lang tayong ilang katanungan sa kanya, live po natin kasama. Gio, magandang umaga.
7: Magandang umaga, DJ Chacha, Manong Ted.
0: Good morning. Gio, una muna, sabi dun sa report mo mismo, yung nakabarilan na NBI agent nitong si Aplasca, nasa second floor ng Bridgeway. Pero dun sa video na nakikita namin kung saan kasama mo yung mga NBI agents, nasa ang floor kayo ng GSIS?
7: Nung mga oras na yun, DJ Chacha, nasa ground floor pa rin kami. Kung baga kakababa pa lang, noong NBI agent na yun, nung makasalubong, nung mga kasamahan din namin NBI mula doon kung saan kami galing nung nagkakaputukan na. So nakasalubong namin sila, galing sila sa second floor, sakay ng elevator at pagkalabas, doon na niya sinabi sa mga kasamahan din niya na NBI na ako yung nakabarilan ni Aplasca.
0: The entire time ba, Gio, nasa ground floor lang kayo at ilang NBI agents yung kasama ninyo?
7: Sa pagkakatansya ko, DJ Chacha, nasa 10 siguro, more or less, yung kasama ko na mga NBI agent at ng ibang media, nasa ground floor lang kami all throughout. Mula doon sa drilling na part, nung pumasok kami ng gusali ng GSIS, hanggang sa nagkaputukan, lumipat kami doon sa may bandang fitness gym area sa ground floor pa rin ng GSIS, kung saan doon sa video, makikita yung tinuturo ng isang agent yung gusali ng Senado. At mula doon, lumipat kami malapit naman doon sa may parking area na nasa ground floor pa din kung saan naman namin nakasalubong yung agent na nakaputukan ni Senate Sergeant of Arms Aplasca.
0: Bago pa man yung putukan, Gio, ito bang mga NBI agents na ito talagang armado na?
7: Yes. May mga dala na silang armas, which explained by NBI Director Melvin Matibag na kumbaga part na yon ng kanilang mga lakad na may mga dala talaga silang armas at kahit nakasuot din sila ng mga bulletproof vest ng mga oras na iyon, DJ Chacha.
0: Ikaw mismo kasama ng mga NBI agents na ito, from what you're seeing, meron ka ba nakita na dun sa mga kilos nila, talagang papasok sila, pupunta sila dun sa Senate building? Ano mismo yung ginagawa nila bago yung putukan?
7: At first, DJ Chacha, mula sa NBI headquarters, walang sinasabi sa amin kung ano yung actually yung lakad ng NBI at exactly saan kami papunta, which is usual na hindi naman nila binabanggit yon sa mga media kasi operational details yon. Pero nung lumakad na kami, nag-convoy na kami, dumiretso na nga sa Pasay itong mga sasakyan ng NBI. Pero hindi kami pumasok sa gusali ng Senado or entrance ng Senado. Doon dumiretso sa mismong gusali ng GSIS itong convoy ng NBI at pumasok sa may executive parking area na natili lang muna dito sa labas Pagkakapasok pa lang mula doon sa executive parking area, bumaba ang mga NBI agents at chinek yung lahat ng mga possible na entry points dito sa compound, no, sa area sa side ng GSIS. At mula doon, around 7:32 ng gabi, may tumawag sa mga ahente ng GSIS. Nakatayo kami doon sa may parking area kung saan tanaw yung fasad ng Senado. If we visualize it, nandoon kami sa may gate na ito. Ito yung gate lang, yung pagitan namin. Tanaw namin yung fasad o harap ng Senate Building, 7:32. May tumawag sa mga NBI agent at dinala kami doon sa may hallway leading doon sa pinakadulo, which is yung door na nakasara at may nagbabarena. Dito, Sasha.
0: Gio, kailan mo nakuha yung information na pupunta ang NBI agents dito sa GSIS?
7: Nung hapon ng Miyerkules lang. Walang sinasabi. Nung morning, actually, nandoon lang kami naka-standby pero no word. Business as usual ang operasyon ng NBI.
1: Uh-oh.
7: At nung hapon na lang ay sinabi na ito, aalis.
1: Okay, sige. And that is, sorry Gio, I just have to interrupt kasi nga tayo ay kapos sa oras. That's a settled issue actually, na meron nga kasing request ang GSIS management to secure the perimeter and the area, no? Ang tanong lang ngayon dito, ground floor yung

0: Pintuan, di ba? Between sa second floor, ito yung bridgeway papunta sa GSIS main building and the premises of the Senate officially. So, doon sa pintuan na yon, anong klaseng pintuan ito?
1: Manong Ted, to be honest, hindi na kami nakaakyat doon sa may second floor kasi medyo delikado na nga yung sitwasyon.
0: Uh-huh.
1: And even after nga nung magkaputukan, hindi na kami nakaakyat doon. Pero yung sabi lang sa amin nung NBI agent ay nung lumabas sa pintuan nga, itong si Aplaska ay bigla na lang siyang nagpaputok nung nanotice nga daw niya na mga NBI.
0: Okay, ang nandoon. So, ibig sabihin, yung mga NBI agents nandoon sa may pintuan, hindi pa tumatawid, papasok mismo ng Senate official grounds?
1: Yes. Hindi pa sila tumatawid. And I think walang balak tumawid. Kasi yun nga yung sabi lang din sa amin ni NBI Director is to secure the area. So sa ground floor, nandun kami.
0: Okay.
1: Meron ata sa second floor, which is yung NBI agent na kaputukan.
0: Mm-hmm.
1: At sa ibang floor,
0: itong
1: gusali to secure the premises po.
0: Okay. Ang logical question is, bakit may NBI agents doon sa pintuan na iyon sa second floor na access naman din papunta sa main building, main Senate premises?
1: Yun yung hindi pa malinaw sa amin, Manong Ted, kung bakit nandoon yung mga NBI agent. Pero most probably ay nag-iikot nga doon sa area na ito ng second floor. Because I think nung mga time na yon, nung bumaba sila, mga around 5 or 6 lang sila na tao yung nasa second floor, I think, na naka-assign nung time na yon.
0: Uh-huh.
1: And then hindi na na-explain pa sa amin kasi siguro under investigation din so far right now. Hindi malinaw pa yung side ni NBI Director Melvin Matibag. Pero second floor, third floor, I think ng NBI building at maging sa ground floor may mga ahente po.
0: Alright, sige. Ang logical dyan na explanation na narinig nga natin maging sa NBI is that walang intensyon umano ang NBI na pasukin ang Senado without coordination para damputin si Bato. And then, merong mga NBI agents sa GSIS building to secure umano the area. And sa paligid ng Senado, hindi tinatanggi na may mga ahente ng NBI simply because kapag si Bato lumabas, maaari nilang damputin kasi nga hindi nasakop ng sinasabing Senate Protective Custody. Yung ba ang, meron ka ba natanong tungkol doon? Kaya nga, nagbabantay sila doon sa pintuan na yon dahil nga baka doon dumaan, sino man, na maaari nilang masita. Kasi nga, officially, hindi nasakop ng Senado yon.
1: From our end, Manong Ted, walang sinasabi sa atin yan na direkta yung mga ahente kasi nga matipid din sila sa operational details nila.
0: Okay.
1: Actually, nung papunta pa lang tayo sa Senado, hindi na din natin alam kung ano yung pakay ng lakad. Lately na lang natin alaman, nandun na tayo mismo, nagbabantay, nagmamasid, na yung ginagawa nila is to secure the premises ng GSIS area based na nga rin din sa request ng management mismo ng GSIS.
0: Okay, sige. So ito nga yung mga sinasabi na iimbestigahan na and bottom line nga dito, mga kapatid, ano, yung barena nagsinasabi to secure na hindi humabuksan and then yung encuentro nangyari doon sa itaas, no? At ang kwento ng mga yung mga naka-inkwentro ng USAA, doon nag-exit sa second floor na pinto papasok ng GSIS, di ba? Tama, Gio?
1: Tama ka sa manong sir. Magkahiwalay na palapag nangyari ang pagbarena at putukan.
0: Okay. Yung mga naka-inkwentro umano ng yung mga nakaputukan ng mga taga-USAA, nag-exit sa second floor din ng GSIS. Sila ba'y nakita ninyo?
1: Nakita namin sila, Manong Ted, na lumabas lang from the elevator.
0: Okay.
1: Galing ata sa second floor.
0: So,
1: kakasalubong pa lang namin sa kanila, and then yung tuloy-tuloy na may mga lumabas na rin from the elevator.
0: Okay. So, noong sila ay nakasalubong nyo sa elevator, assuming na sila ay galing sa second floor, may putok pa din?
1: At that time, Manong Ted, wala nang putok. Nakikipag-usap na lang sila sa ibang mga ahente, nagdi-debrief ata kung ano ang nangyari sa kanila from their end. At sinasabi nga na ganito, si Aplaska daw, yung unang nagpaputok.
0: Alright.
1: At napilitan na rin ding gumanti ng putok itong NBI agent. Maybe out of self-defense, Manong Ted.
0: Okay, sige. Ibig sabihin, dahil nagkaputukan, nag-withdraw sila. Umatras papunta na sa iba.

0: Okay.
1: Based doon sa explanation niya, nagkagulatan. Kaya nag-back off na rin ata sila.
0: Okay, sige po. So salamat na marami, Gio, for clarifying yung mga informasyon na iyan, kasi nga wala, as of yesterday, wala yung ganyang version, yung sa other side ng pinto kung saan nga tumakbo ang mga ahente ng NBI matapos ang maputukan, and yung mga nasa ibaba naman na sinasabi mo na nagbabarena ng pinto. Salamat na marami, Gio.
1: Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Chacha.
0: Thank you. Okay, mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik.
2: News 5! FM.
3: Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling.

0: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
1: Welcome to our balloon.
2: This is our chance to reunite.
3: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
4: I see you.
5: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. Big on Microdrama.
6: Hello,
5: Mom. Big on Micro Kilig.
7: Naman mo kayo sa may maangon?
8: Hi, Mr.
5: Big on Micro Suspense.
9: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
5: Big on
10: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
11: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
5: Microdrama is big on Signal Play! All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Light now.
12: Purpose of travel?
13: Where are you staying?
14: Where are you from?
15: Chicken or banana?
16: Wait. Who are you?
14: Is that your final haircut?
0: Hirap makapasok? Dito madali. New Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
17: Lactase Drain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Selected Mercury Drugstore, meron din po sa TikTok at sa Shopee. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871.
18: Sa oras nga po na binanggit ni Chacha, ito ang News 5 sa 105.9 True FM, maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailo.
17: Ako naman po si Zarina Guevara.
18: At ngayon po unang-una sa ating mga tampok na balita. Wala na po sa Senado si Senador Bato de la Rosa matapos ang nangyaring putukan doon noong pong Miyerkules ng gabi. Ayon po kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinumpirma sa kanya ng Senate Sergeant at Arms na nakaalis na sa Senado si Bato. Kasama raw daw ni De La Rosa mula na umalis ay si Senador Robin Padilla bandang alas 2:30 na madaling araw noong pong Huwebes. Gate ni Cayetano, hindi po gante si Bato sa batas dahil wala ho naman daw na ihaing warrant of arrest laban sa kanya. Wala daw pong mali sa ginawang pag-aalis o pag-alis ni Bato sa Senado. Ayon po naman kay Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, nakausap daw si De La Rosa at PMP Chief Melencio Nartates Jr. Humiling daw umano si De La Rosa na mapasailalim sa kustodiya ng PMP. Pero ayon po kay Aplaska, wala daw commitment na ibinigay ang pambansang pulisya. Datos po naman ng Bureau of Immigration, wala umanong record na nakalabas na po ng Pilipinas si De La Rosa.
17: Samantala mga kapatid, daghain po ng manifestation sa Korte Suprema si Senator Ronald Bato de la Rosa para madaliin ang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban po sa pagpapatupad ng arrest warrant mula po yan sa International Criminal Court o ICC. Sa manifestation ng kampo ng senador, iginit nilang nangyaring gulo sa Senado para maglabas na ng TRO ang Korte Suprema. Kailangan daw maproteksyonan ng senador. Sakaling mapagbigyan ng Supreme Court ang hiling na TRO, mapipigilan na po ang pag-aresto sa senador at ang pagsuko sa kanya sa ICC. Para pa rin yan sa investigasyon dahil sa madugong war on drugs. Nitong Miyerkules, binigyan ng Korte Suprema ng 3 ang respondents na magkomento sa hiling na TRO ng senador.
18: Naniniwala po naman ang ilang tauhan po ng NBI na scripted ang nangyaring barilan sa Senado. Sabi po ni NBI Director Melvin Matibag, yan daw po ang sentimiento ng mga ahente na nando doon sa lugar ng mangyari nga ang putukan. Kahinahinala naman daw noon para kay dating Senador Antonio Trillanes IV ang nangyaring putukan. wala daw po sa rules of engagement ng USAA na pwede nilang paputukan ang isang law enforcement group na wala na rin daw sa loob ng Senate premises. Dagdag pa ni Trillanes, ipinalabas daw po ng Senate security na under attack ang Senado pero wala naman daw umaatake. Layo lamang daw nitong magdulot ng kaguluhan at makakuha sila ng simpatya sa publiko. Pero ang PMP, itinatangging sinadya daw ang nangyari. Naaresto ho naman daw ang itinuturong umano'y namaril na isang alias Mel, pero ayon sa MBI, ito pala'y hindi nila empleyado at driver lamang ng kanilang mga ahente. Opo, mga agent lang daw ng MBI ang siya nagbibigay po ng allowance dito kay alias Mel tuwing sinasama siya sa bilang volunteer o utusan sa mga operasyon. Wala din umanong ID nga ng NBI ang naturang driver. Nasa kustudiya ngayon ng pulis ang naturang driver para sumailalim ng kaukulampong parapin examination at ilang pang pagtatanong. Sinampahan siya ng kaukulang mga kaso. Gate naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, huwag niyong questionin ang kanyang sinasabing the Senate is under attack.
1: But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines.
18: Yan po ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Iginiit po ng NBI o National Bureau of Investigation na hindi sila ang unang nagpaputok ng baril na nauwi sa kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules. Nasa katabing GSIS building ang mga ahente ng NBI matapos pong humiling si General Manager Wick Veloso na masecure ang gusali at panitilihin ang kapayapaan doon. Hindi daw nila pa kinoon arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero habang nasa bridgeway ang NBI agent sa ikalawang palapag ng GSIS building may lagusan papuntang Senado. Bigla daw pinaputukan ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska ang isang ahente ng NBI. Gumanti daw ng putok ang NBI agent bilang self-defense. Ayon naman po kay Senate President Alan Peter Cayetano, 27 putok ng baril ang pinakawala ng Office of the Sergeant at Arms. Warning shots lamang daw ito sa mga nagtangkang pumasok sa gusali ng Senado. Gumanti daw ng 5 putok ng baril ang nasa kabilang panig. Ipinaliwanag din ni NBI Director Melvin Matibag ang nangyaring pagbabarena sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Isinasa na daw noon ng mga trabahante ng GSIS ang pintuan na utos mismo ni Veloso. Layon daw nitong maiwasan ang paglabas-masok ng kung sino-sino papuntang GSIS mula sa Senado.
18: Sa ilang pang balita po naman, kasado po sa Lunes, May 18 ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Dito pong Miyerkules ng gabi nga bago po ang putukan sa Senado ay dumating ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte mula sa Kamara. Pagsisiguro po ni Senate President Alan Peter Cayetano hindi i-delay ang paglilitis. Wala din daw hong rason para nga maantala ito dahil nagkasundo na ang mayorya na walang babaguhin sa impeachment rules. Ayon po sa isa sa mga House Prosecutor na si Congressman Terry Ridon, dadalo po ang House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Si VP Sara ho naman, ipinauubayan na lang daw ho ang mga susunod na hakbangin sa kanyang defense team. Nauna pong sinabi ni Attorney Michael Powa na handa silang depensahan ang bise at sagutin ang lahat ng bintang laban sa kanya. Mga kapatid, ang ating po lamang katanungan ngayon, baby girl.
17: Uy.
18: Gaya po ng ating mga ilang pang katanungan sa mga nagdaang araw.
17: Oo.
18: Opo, ha? Sinasabi ko sa inyo.
17: O, anong sa dami mong itatanong? Oo. Nalimutan mo na yung itatanong mo?
18: Abay, ano yan?
17: Anong gusto mo itanong, partner?
18: Ang dami nating itatanong. Opo, makalipas po lamang ilang paalala. FM.
6: Airport na kami, saan ka na?
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings! Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
12: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
13: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
14: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
15: Be inspired and learn about the Word of God.

0: alam niyo ho ba na kapag po may reset ang ating doktor, maaari mo nang piliin, maaari ka nang pumili ng mga world-class na gamot?
1: Naku, totoo yan. Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Ay naku po, sa mga naha-high blood, reseta po sa high blood, piliin lamang ang world-class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
1: World-class mga kapatid, dahil gawa po ng mga world-class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OVP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga po sa ating mga ka-world class. Yan. Ating mga kapatid po na nag-aabang nga po sa ating mga balita mula pa rin po sa ating mga kaibigan sa Rhea Generics. Ganda umaga rin po at happy birthday kay Dr. Ivy Escasa.
1: Happy birthday!
0: Dr. Ivy, thank you and happy birthday. Ngayon po naman sa ating mga balita po sa lalawigan.
1: Patay po ang isang sekyu matapos bugbugin ng mga magnanakaw sa Cebu City. Base nga sa investigasyon, nakabantay po ang biktima sa pinagtatrabahuhan niyang abandonadong bahay ng sumala, kaya mga kawatan. Posible raw na hinampas ng kahoy na may pako ang biktima at dumanas ng torture. Tinangay ng mga magnanakaw ang bakal at iba pang kagamitan sa bahay. Nawawala rin daw ang cellphone ng biktima. Arestado na po ang isa sa mga suspect habang hinahanap ang dalawa pang kasabwat nito.
0: Kinuyog po naman na ang isang binatilyo sa tabi po ng munisipyo ng Tuburan sa Cebu. Sa video nga po'y kitang may nambato ng bote sa biktima. Napaupo at tila po namimilipit sa sakit ang naturang lalaki. Maya-maya pa ay meron pong lumapit po sa biktima at pinagsusuntok na po ito. Sa investigasyon ng Tuburan Police, pawang mga menor de edad po daw ang nakunan sa video. May kaaway daw po ang grupo. Nagrupo ang mga kabataan pero mali ang kanilang ginantihan. Pursigido umano ang pamilya ng biktima na magsampa ng demanda.
1: Nalunod naman sa dagat ang 13 anyos sa binatilyo sa Sanchez Mira, Cagayan. Base nga po sa investigasyon, Lunes nang maligo sa dagat ang biktima kasama po ang limang iba pa. Tinangay po sila ng malakas na alon. Nakaligtas po ang ibang kasama ng binatilyo pero hindi na siya nakitang muli. Makalipas nga ang dalawang araw, walang buhay na nakita ito sa dalampasigan. Ipinagbabawal na muna ang paglangoy sa bahagi ng dagat kung saan nalunod ang biktima.
0: Sugatan po naman ang isang Canadian at ang kanya pong ka-live-in sa karambola ng tatlong sasakyan sa San Miguel doon sa Leyte. At ayon sa investigasyon, masyado umanong matulin ang pagpapatakbo ng Canadian, kaya nabangga nito ang dalawa pa. Ligtas naman ang mga driver ng mga nadamay na sasakyan pero na-ospital ang dayuhan at kanyang partner. Posibleng maharap daw sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang Canadian.
1: Nasabat po ng mga pulis ang 34 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operations sa Zamboanga City. Arestado naman po ang tatlong tulak na suspect. Dalawa sa kanila ay mula sa Bongao Tawi-Tawi habang ang isa mula sa Hulusulu. Itinuturing din daw na large-scale shabu dealer sa mga suspect sa kanilang probinsya. Nakakulong na mga suspect na mahaharap naman sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
0: Alright, samantala po naman sa ladi po ng ating mga trooper ngayon sa mga namamasada at ang pinoproblema nga po ay boundary at pangtwisyon ni Junior at ni Nene. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning!
2: Good morning! Good morning!
0: Ang ating pong tropang hindi kailanman ay pumapalya at sinasabihan ng excuse me, ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
3: Vroom vroom. Mapapa. Bravo. Katalagya.
0: Good morning, good morning, good morning. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Good morning mga kapatid. Sa ating mga balita po naman na pang consumer at kalakalan, sobrang init na nga na walang pa po ng kuryente.
1: Oy, biktima kasama ko dyan.
0: Yan nga pong itiniis, tinitiis ng ilan sa ating pong mga kababayan mula nang itaas po ang red alert sa Luzon at Visayas grid kahapon. 6 na oras po na sumailalim sa red alert ang Luzon grid mula alas 4 po ng hapon. 5 oras po naman na nakataas po ang red alert sa Kabisayaan mula alas 4 din po ng hapon. Itinaas po ang red alert kapag hindi nga po sapat ang supply para tapatan po ang demand para sa kuryente. Manipis daw po ang supply dahil may forced outage sa higit na 40 planta ng kuryente. Ay, ito yung sinasabi ko sa iyo. At ilang pang mga planta ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Dahil dyan, napilitan daw ang Meralco at ilang pang mga power distributors na magsagawa po ng manual load dropping o magpatupad po ng rotational brownout.
1: Sino mananagot dito?
0: Mama, explain mo ito para maintindihan din ang lahat.
1: Opo. Sino mananagot dito sa init na nararanasan natin ngayon?
0: Nagtuturoan po sila.
1: Eto nga mga kapatid, nananawagan po ang iba't ibang grupo ng mga negosyante sa Senado na mag-convene na bilang isang impeachment court. Kasama po sa mga nag-issue ng pahayag ang Managers Association of the Philippines, Federation of Philippine Industries, Makati Business Club at maraming iba pa. Ang giit ng grupo, mandato ng Senado na magsagawa ng tapat at transparent na paglilitis base sa ebidensya at batas. Kasunod po ng formal na transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga raw sa business community at sa ekonomiya na matiyak na nasusunod ang mga prosesong nakalahad sa konstitusyon. Oras daw kasi na makitang nangingibabaw ang pampolitikang interes kaysa sa batas, humihina ang investors' confidence.
0: Sa mga nasa construction business na papasok ngayon sa mga trabaho, ano puwet ba kayo? Dahil po sa brownout, di ba ang tindi? Hindi ba? Lulugulugo ka, hindi ka makakapasok, bawas sweldo ka. Ang hirap, ano ho, samantala pag pinag-uusapan po natin ang construction, doon sa mga materials na ginagamit, dapat doon tayo lagi sa standard. All right, kapag pinag-uusapan po ang light steel frames, dito ka na sa GEAMAX. Kasi yan po'y certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dingding, GEAMAX light steel frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. GEAMAX light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, GEAMAX lang, wala nang iba. GEAMAX light steel frames, mabibili po yan sa Tabunok Centennial Hardware dyan po sa Talisay City in Cebu. Tabunok Centennial Hardware, Talisay City, Cebu at sa Kerubin Construction Supply, dyan po naman sa Mandaue City, Cebu. Kerubin Construction Supply, Mandaue City, Cebu at ang GEAMAX ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Nanawagan po naman ang mga stakeholders sa La Trinidad Trading Post na itigil na ang importasyon ng carrots. Ito nga po nagtipon-tipon ng mga porter, retailer at ilang pang miyembro ng komunidad sa La Trinidad para po sa prayer vigil kung saan po kanilang inilalahad ang kanila pong saloobin at sama ng loob sa desisyon na naman po ng gobyerno na mag-angkat ng mga produktong agrikultural. Nanawagan silang kanselahin na ng DA ang pag-aaproba sa importasyon ng carrots para nga po sa Abril hanggang Hulyo. Gayet nila hindi nakabubuti sa ekonomiya ang palagi ang pag-asa po sa importasyon at ito'y dumadagdag pa sa mga hamon na kinakaharap ng mga naghihirap na magsasaka.
1: Samantala, suspendido po ng 3 buwan ang pangongolekta ng terminal fees mula sa mga PUV operators sa PDEX. Ayon sa DOTR, magiging epektibo ito sa Lunes, Mayo 18. Sakop po niya ng mga provincial buses, city buses, tradisyonal at modern jeeps, pati ang UV Express at mga taxi. Sa pagtataya nga po ng DOTR, nasa 5 milyong pisong matitipid ang mga operator dahil sa inisyatibong ito. Maaring palawigin pang moratorium na ito, depende po sa magiging assessment ng DOTR.
0: At samantala po naman, sumadsad daw po ang piso sa pinakamababang level nito sa gitna pa rin po ng usaping politikal. Nagsarado po ang piso sa 61.64 kontra US dollar kahapon. Malaki-laki po ang nalaga sa piso mula sa 61.38 na closing rate noong pong Miyerkules. Umina daw ang piso bunsod ng gulo sa Senado noong Miyerkules ng gabi kung saan po nagkapalitan nga ng putok sa loob ng Senado. sa gitna ng umano'y operasyon. Oo. Ng mga kagawad ng NBI at ng OSAA.
1: Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa, hindi raw kalaban, yan ang tugon ni Chinese President Xi Jinping sa pagbisita po ni US President Donald Trump sa China. Ayon kay Xi, matatawag daw na partner o kaalyado ng Beijing ang Washington. Ang giit nga po ng Pangulo ng China, kailangan daw na magtulungan sila, kasunod po yan ang mga nagdaang iringan ng dalawang superpower countries. Huwebes nga po nang magsimula ang state visit ni Trump sa China. 2017, huling bumisita si Donald Trump sa Beijing. Eksaktong 9 na taon niya nang mismong si Xi din ang nag-host ng official visit ni Donald Trump.
0: Ito mga kapatid, nangako po daw kay US President Donald Trump si Chinese Premier o President Xi Jinping na hindi sila magsusupply ng military equipment sa Iran. Ito nga po ay bunsod ng hindi pa rin po natutuldukang gyera sa gitnang silangan. Ayon pa kay Trump, nag-alok daw po ang Beijing na tumulong para matapos na ang gyera. Ngayon pong araw ay nakatakda ang diplomatic lunch ng dalawang leader bago bumalik ng Washington si Trump.
1: Samantala, nagbabala naman po si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na posibleng malagay sa alanganin ang relasyon ng kanilang mga bansa. Kung sakaling magpapatuloy po ang magkaibang paniniwala nito at pagtugon sa issue sa Taiwan. Sinabi po yan ni Xi sa isang closed-door meeting kay Trump ayon sa mismong Foreign Ministry ng China. Kung hindi daw maayos sa magiging pagtugon ng Amerika sa relasyon nito sa Taiwan, ay posibleng mauwi ito sa tensyon. Samantala, hati naman ang reaksyon ng mga residente sa Taiwan kasunod po ng pagbisita ni US President Donald Trump sa China. Ayon sa ilang residente sa Taipei, posible daw na magkaroon ng epekto ang pulong ni Trump at Xi sa usaping relasyon sa pagitan naman ng Washington at Taipei. Matatandang ang Amerika ang nagsisilbing supplier ng armas ng Taiwan o supplier ng armas sa Taiwan na matagal nang gustong kubkubin ng China.
0: Diyan po sa isyong yan, rekta po, damay tayo. Ha? Ito hong problema po ng China sa Taipei at yung pong sinasabi ng Chinese leader kay Trump na magkakaproblema tayo dyan kapag kayo nagbigay ng suporta sa Taipei.
1: Taiwan.
0: Kaya nga po, dapat sana nga po manaig dito ang diplomasya at huwag padalos-dalos kasi damay tayo dyan kasi ang lapit lang po natin dyan at tandaan natin, meron tayong Erka sites dito ha? Malapit-lapit po sa lugar na iyan. And damay ang buong mundo na naman kasi Taiwan ang pinakamalaki pong exporter ng mga computer chips
1: computer
0: at mga
1: chips.
0: Gamit sa computer sa buong mundo. Alright, so Donald, please.
1: Kalmahan mo lang, ha?
0: Okay. Donald, sige, mag-ano ka muna, Chicken Joy. Okay, sige, so...
1: Oh, McDo chicken.
0: I'm sorry. Oh.
2: Don't think there's
0: I'm sorry po. Sorry
1: po. Mag-order tayo McDo chicken mamaya.
0: Sa McDonald's po tayo.
1: Oh, oh.
0: Okay.
1: Pero ito mga kapatid.
0: Paalam ka na sa ating mga kaibigan at kapatid sa Good
1: TV
0: Morning, 5. Kapatid.
1: Ayan, sa mga kapatid po natin nakatutok dito bago tayo magpaalam, 7:02 ang oras natin. Ang tamang oras at ipo sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Visit their website mga kapatid o di kaya po yung QR code sa screen nyo kanina para po kayo makabook ng tickets with FastCat. Magbabalik pa rin po kami sa Monday sa TV5 mga kapatid pero ang programang ito ha, hanggang alas 10 ng umaga, marami po tayong makakausap ng mga importanteng tao para po sa mga issue na kinakaharap pa rin ang ating bansa sa ngayon. So pwede po kayo manood sa amin ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga. Signal TV Channel 1 and 1 PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, sa mga nasa radyo, mapabahay man yan o kaya sa mga sasakyan, 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Back to our morning host, dyan po sa GMK.
0: Puspusan po naman daw ang ikinakasang search and rescue efforts bunsod po ng pag-atake ng Russian forces sa Kyiv sa Ukraine. At ayon pa rin po sa report, aabot daw sa 20 katao ang patuloy na pinaghahanap ng Ukrainian authorities. Ito'y nag-uugat nga po matapos ang sabayang drone at missile strike sa Ukraine capital. Sa tansya po ng Russian forces, aabot sa higit na 1,005 drones ang pinakawalan ng Kremlin sa nakalipas po na 2 araw.
1: Ninakaw ng isang kawatan sa sagradong bungo ng santo o ang sagradong bungo ng santo sa... na si Dislava sa isang simbahan po yan sa Czech Republic. Ayon sa mga otoridad, nananatili pa rin pala isipan sa kanila kung sino ang nasa likod ng insidente. Sa taya po ng simbahan, may edad na itong aabot sa 800 taon. Si St. Dislava of Lembark ay namuhay mula po 1220 hanggang taong 1252. Idineklara itong santo ng yumaong si Pope John Paul II noong taong 1995.
0: Mga kapatid, sa oras nga po na 4 minutes now after 7 o'clock. Sir Johnny nang, maganda umaga Sir Johnny and happy weekend sa ating po mga kapatid sa DN Group of Companies. Maganda umaga po kay Ma'am Donna, good morning kay Ma'am Peng. Hello Ma'am Peng, Sister Peng, good morning sa iyo ha. Kay Sir Ray at Chet Monson, maganda umaga rin po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning sa mga fans at suki po ni Nanay Christy Fermin. Eto na po! Eto na!
2: Maritis ka!
0: Wating-wating! Kay Paolo Ubalde, eto na po! Balit ng Entertainment Girl!
1: Inihalin tulad po ng ilang celebrity sa circus ang nangyaring barilan sa loob po ng Senado. Gaya ng post ng beauty queen na si Joy Barcoma. Ang sabi nga po niya, welcome to Philippine Circus. Maging ang komedyanteng si Pok Wang, habang ang iba nagpahayag din ng matinding pagkadismaya. Ang showbiz insider na si Mama Oggy Diaz hindi naiwasang questionin ng Senado. Para sa bayan daw ba sila o para sa mga kaalyado? Hindi man pinangalanan, ramdam naman sa mga post ni Naagot Isidro at Janine Gutierrez na ang tinutumbok nila ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tinawag namang garapal at katawa-tawa ng award-winning director na si Eric Mati ang anyay nangyaring political theater sa Senado. Sabi niya sa post, "The kind of political theater so shameless it almost becomes comedy. But underneath all that was something deeply infuriating. Yan ang sabi niya. Pero sa likod nga daw ng mga eksena, sadyang nakakagalit ang mga nangyayari. Tsaka si Direk Eric Mati, ito yung mga gumagawa ng magagandang pelikula na may kinalaman sa politika, di ba yung On the Job niya nga, and other films. Kaya nararamdaman ko meron siyang bagong pelikulang gagawin na may kinalaman na naman po sa mga nangyayari ngayon. Yes, social issues about yung film niya.
0: Speaking of pelikula, sa column ngayon ni Ma'am Ana Marie Pamintuan sa The Philippine Star, ang title ay National Disgrace, no? Ang sabi niya rito, that spectacle in the chamber this week starring the Rolling Stone, Bato de la Rosa. May binabanggit siya rito, no, na ilang pang mga binabanggit niya na mga actors. Ikaw talaga, ma'am, ha? May mga actors daw po kasi tingin nga niya rito, stage po ito. Habang si Jaris Bundok po naman today sa Gotcha, off to jail with Bato. Let ex-con Robin join him. Aba, sandali lang ha. Samantala po naman sa ilang pahong mga balitang entertainment. Dumistansya nga po ang aktres na si Bella Padilla sa kanyang tiyuhin na si Senador Robin Hood Padilla.
1: Ganon?
0: Sa kanyang post sa ex, niliwanag po ni Bella ang usap-usapan sa pagkakasama nila ng kanya pong Tito Robin sa isang proyekto. Kasabay yan po ng tensyon na kinakaharap po ng senador sa Senado. Sinabi po ni Bella na wala siyang kinalaman sa pag-cast kay Robin sa serye. Madalang umanos ang kanila pong ugnayan pero grateful si Bella sa kabutihan ng kanyang tito. Sa kabila niyan, nanindigan po si Bella na iba ang kanyang paniniwala at political conviction kumpara sa senador. Independent din daw ang kanyang career and choices. O nga naman, huwag natin idamay po yung walang kinalaman.
1: Tama! Kung samantala
4: totoong wala
1: po
4: kang kasalanan, pare, uy, at totoong naniniwala ka, opo, na ikaw ay malinis,
1: oo,
4: pare, lumabas ka dyan.
1: Sino
5: po? Huwag kang magtago sa sayan ng Senado.
1: Ha? Para, teka, akala ko pati sila.
0: Sino sinasabihan niya?
1: Wala na, si Bato ba yan? Para kay Bato ba yung sinasabi ni Binoy?
0: Ah, hindi.
4: Lumabas ka dyan, pumunta ka doon kung saan,
1: ah, yun
4: saan
1: dati
4: yung nag-aakusa
1: pa
4: sa'yo.
1: Kay Trillianes yun. Oo nga. Kala ko para kay Bato eh.
5: Huwag kang magtago sa sayan ng Senado.
1: Ayun, aray ko po. Oo. Samantala, climate change talaga. Ngayon pwede na magtago basta kaalyado ha. O siya, mga kapatid.
0: Hindi naman daw nagtago sa saya.
1: Ano daw?
0: Sa duster ni Laila.
1: Laila, DJ Laila. DJ Laila natin lagi nakaduster eh.
0: Oo nga,
1: ni Laila, okay. Diba? Every day.
0: Okay.
1: Makalala nyo na naman kung sino Laila. O ito mga kapatid, ipinasilip na po ang unang teaser ng psychological drama na Laya na pinagbibitahan ni kapatid star Andrea Brillantes. Umpisa pa lang intensa kaagad ang karakter ni Andrea. Tambok po dito ang ganda ng Oslob, Cebu. Habang lumalangoy si Andrea sa dagat kasama ang Butanding. Bago narinig ang putok ng baril, si sentro po ang Laya sa galit ng karakter ni Andrea sa pagkamatay ng kanyang ama. Hanggang sa makilala niya ang karakter ni JC Santos, isang dating kriminal na nakulong for 20 years sa kasong murder si JC. Isinulat at idinirek po yan ni Sigrid Andrea Bernardo at produced by Rain Entertainment. Uso mga kriminal no, tsaka putukan sa mga pelikula ngayon.
0: Team Kim Quen o Quendrea?
1: Ken.
0: I'm sorry po.
1: It's okay, baby boy. Oo.
0: Opo. Mas lalo pong umigting ang tensyon sa pagitan po ni Special Agent Alex na ginagampanan po ni Kim Domingo at Mikoy na karakter ho naman ni Enrique Hill sa A Secret in Prague. Habang lumalalim ang misyon at peligro sa Valtrofi family at Moraviano Syndicate, pansin na ng viewers ang concern levels ni Agent Alex kay Mikoy. Yung totoo, training at mission lang ba talaga? O may feelings na siya'y kasali? Ang tanong, posible ho kayang mabuo ang love triangle sa pagitan po ni Shara, Mikoy at Alex? Abangan po sa A Secret in Prague. Mapapanood yan Mondays to Fridays 8 p.m. sa Todomax Prime Time. Simple!
1: Ano nang balita kay Zaldi ko? Buti na paalala niyo sa akin yung Prague. Ano na, DILG Sec John Vic? Ano pong balita? May balita po ba tayo kay Zaldi? May ano na, natabunan nito ha. O, pero ito mga kapatid, star-studded po ang halftime show ng FIFA World Cup Final. Headliner dyan sina Shakira, Madonna at ang BTS. Historic po ito dahil ito ang first ever halftime show para sa finals ng FIFA World Cup. Pangungunahan din ito ng lead singer ng Coldplay, ay, si Chris Martin. Abangan po sila sa halftime show this July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey sa Amerika. Uy, kaabang-abang ito. Una nang inanunsyo ng FIFA na si Shakira ang muling kakanta ng kanilang official World Cup anthem na Die Die.
0: Mm-hmm. Samantala, Sports 5 na po tayo, Manong Tuts Almasan. Good morning! Inaasahan pong maglalaro sa Strasbourg Open sa Francia ang Pinay tennis star Alex Ayala. Kasama siya ngayon sa qualifying round ng WTA 500 event si Ayala. Isa ito sa mga huling major warm-up tournament bago po ang French Open sa Paris. Nakatagda po ang Roland Garros mula po May 24 hanggang June 7. Muli pong huling naglaro ang 20 anyos na si Ayala sa Italian Open kung saan nakaabot siya sa round of 32.
1: Samantala, nangunguna po sa Endless Road Warriors star Robert Bolick sa karera po sa PBA Commissioner's Cup Best Player of the Conference. Well deserved. Nakaipon po ng 41.9 statistical points ang gwardya ng Enlex. Nagtala po ito ng averages sa 20.5 points, 5.7 rebounds, 1.8 steals at nangunguna sa assist na may 8.8 a game. Pinangunahan niya po ang NLEX sa pinakamagandang record matapos po ang elimination round. Sa likod po yan ng 10 wins at 2 losses na standing. Pangalawa po ang 13-time winner na si Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen. Kumumpleto sa top 5, sina RJ Abarrientos ng Ginebra, Richie Rivero ng Phoenix at Xavi Lucero ng Magnolia.
0: Magpapatuloy ho naman ang PBA Commissioner's Cup Quarterfinals mamaya. Maghaharap po ang 6th seed na San Miguel Beermen at 3rd seed na Rain or Shine, Elasto Painters, pagsapit ng 5:15. Hawak po ng Rain or Shine ang twice to beat advantage. Nako, Coach! Coach Yang, go for it! 7:30 ho naman, mamaya ang bakbaka ng 7th seed na Phoenix Fuel Masters at ng 2nd seed na Barangay Ginebra San Miguel. Ginebra po ang meron twice to beat advantage. Gaganapin yan sa Inares Center sa Antipolo. Pero mapapanood po yan ng live sa PBA Rush, RPTV at Pilipinas Live App at maging sa One Sports sa YouTube.
1: Nakakuha po ng MVP level na kasama si Bella Belen sa Capital One Solar Spikers. Kinuha ng koponan ng dating Signal Stars na si Navani Gandler, Erika Santos at free agent na si Jaja Maraginot. Opisyal na po silang ipinakilala sa koponan. Si Gandler ang 2026 PBL All-Filipino Conference MVP, habang si Santos ang 2025 On-Tour MVP. Tinulungan nila ang Signal na makapasok sa finals bago nag-leave of absence. Susubukang makapagtala ng mas magandang kampanya ng Capital One Solar Spikers sa darating na PBL Conference. Nagtapos po sila sa 19 na pwesto nitong All-Filipino.
0: Proud po naman daw ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Heidelin Diaz sa pinakahuling achievement ng 19 na taong gulang na si Albert Ian De Los Santos. Tiwala rin po si Diaz na maganda ang kinabukasan ng Philippine weightlifting dahil po sa mga kagaya ni De Los Santos. Nitong hulamang ay nagtala po ng bagong world record sa IWF Junior World Championship itong sa Egypt si De Los Santos. Matapos nga po magbuhat ng 187 kilograms sa clean and jerk event ng 71 kilo division. Present doon si Diaz bilang kinatawan po ng IWF Athlete Commission. Coach din po ni De Los Santos ang asawa ni Heidelin na si Julius Naranjo. Kasunod niyan, inaabangan po na raw ni Heidelin ang paglaban ni De Los Santos sa mas malaki pang mga entablado at posibleng paglaban niya sa LA Olympics on 2028. Mabuhay!
1: Uy, mabuhay ang mga taga-finance department ng TV5 na katutok sa atin. Batiin natin sila. Good morning po sa inyo. Nakikinig sila sa radyo. Sa radyo mismo, ha? Shuttle ng TV5. Good morning po, finance department. Kay King Mike at sa kanilang driver, si Kuya Julius, na hindi inililipat. Naka-105.9 lang daw sila.
0: Salamat po. At kanina pong bahala kay Chacha, ha?
1: Uy, finance, syempre. Kaya babatiin natin agad yan. Good morning po sa inyo.
0: Kaya na pong bahala sa aming lahat. Thank you po, ha?
1: Thank you po sa inyong sakripisyo at
0: pagod. Thank you for your service. Alam po namin na kayo po yung mga bahagi po ng napakaraming nasa middle class and working sector na nag-ambag-ambagan para po tayo may pangsweldo sa pamilya ni Bato.
3: Tama na yan.
0: Ngayon,
1: ayun lang.
0: Ba't po tayo napunta kay Bato?
1: Kaya nga.
0: Okay. Batiin lang po natin ng happy birthday po yung mother dear ni Glidel na si Mama Del Macarandan. Ito araw-araw natin binabati ito si Mama Del, ha. Ka-birthday niya pala yung kanyang tita, si Tita Fe Reba Muntan. Pareho sila ng birthday today. Mayo 15 ngayon, baby girl. Correct?
1: Yes.
0: Payday Friday.
1: Uh-huh.
0: O diba? Kaya nga po, payday Friday. So alam nyo na. Alright. Sweldo ngayon, pero may ambag po tayo sa kanila. Para sa kanila pong buffet.
3: Diba?
1: Ano kaya yung ano nila? Paano ba? Iba-iba ba yun? Mm-hmm. Yung buffet nila everyday? O pare-pareho lang?
0: Iba-iba yan.
1: Siguro nung gusto kong makikain.
0: Saka yung caterer nila, diba?
1: O sino kaya?
0: Nakita mo naman. Baby girl, right?
1: Oo, parang may party, no?
0: Diba nakita mo habang nagpuputukan, eh?
1: Oo, may buffet sa likod.
0: Pa-buffet-buffet lang
1: diba
0: tayo.
1: Diba pwede packed lunch na lang para mas mura? Packed lunch or packed dinner. Yun nakapack.
0: Ano spelling ng pack?
1: Packed. Packed. Diba tayo pagka may mga event tayo,
0: ay,
1: pack
0: nako
1: tayo eh.
0: Ay, tama na, nagbabalita tayo.
1: Sorry. O sige.
0: Tumusin mo naman ako dinadali.
1: Kaya nga.
0: So Mama Del, Tita, happy birthday po sa inyo. And thank
2: tumulong
0: you po. Glidel, tama yan. Alagaan mo mabuti ang iyong mother dear. At pinagpapala po ang mga anak na kumakanlong at nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Amen. Amen. At Mama Del, dahil birthday mo ngayon, at ang iyong tita, Glidel, bilhan mo sila ng Osteogard. Alam mo kung bakit? Sa mga panahon ito, ang daming OA. Hindi ako nagbibiro, di ba? Panoorin po ninyo. Ang daming OA. As in, yung OA. Kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit. Gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Eh baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing Osteogard. Yes, Osteogard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Osteogard! Salamat tayo ng ating sikreto sa totoo lang, Mama Del. Kay Inang Esther Perez, good morning po sa inyong inang. Pabili ka kay Jaime nito, ha? Osteogard, yan ang aking sikreto. Para tayo nakakapagpabuhat.
1: Yan pala secret mo, ha?
0: Pa.
1: Oo. Alam na ni Papa Cesar yan ngayon.
0: Samantala, 18 minutes now after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mayroon po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson's, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you very much po. Salamat sa Boss Mastery Coffee. Sir Herman and Jason Panghulan, mabuhay! Ilang pang balita, susunod na! True FM.
2: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanin nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
8: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Isyu ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ay nako po mga uring manggagawa! Sa mga nagpapagal po at ang galaw sa mundo ay patas, maganda umaga po and God bless you. Sa hirap nga po ng buhay ngayon, mas lalo pong mahirap kapag tayo po nagkakasakit. Kapag tayo po magkakasakit. Kaya po dapat lagi tayong wais, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan sa pagpili nga po ng ating gamot. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing di kalidad ng gamot. Pero ingat din ha sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Muli po nagpapaalala ang Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami sa Unilab ha, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating programa at sa inyo pong paglilingkod sa bayan. Thank you, Unilab! Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanina.
2: Senator Ronald Bato de la Rosa tahimik na umalis sa Senado matapos ang nangyaring putukan noong Miyerkules. Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na hindi tumakas si Bato.
1: Kampo ni Senador Bato de la Rosa, ito na nga po, hiniling na po sa Supreme Court na madaliin ang pagpapalabas po ng TRO para harangin ang pagpapaaresto po sa kanya ng ICC sa katwiran po niyong nangyaring barilan sa Senado.
2: National Bureau of Investigation, NBI, naniniwalang scripted ang nangyaring putukan sa loob ng Senado.
1: At mga kapatid, matapos nga pong matanggap ang articles of impeachment laban kay VP Sara galing sa Kamara, Senado target daw pong mag-convene bilang impeachment court sa Mayo 18.
2: US President Donald Trump bumisita sa China para makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping.
1: At mga kapatid, sa ating po naman Sports 5, Pinay tennis star Alex Ayala nakatakdang sumabak sa Strasbourg Open. Doon po sa bansang kung saan nagliliwalil si Saldi Ko.
2: Sana all, sa balitang entertainment, ilang celebrities tinawag na isang malaking sirkus ang nangyaring gulo at barilan sa loob ng Senado.
1: Maligayang body po sa kanyang kaarawan today si Dr. Ivy Escasa. Doc, thank you! At ngayon, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ito na ay kalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5!
2: Sa mga balitang pambansa, arestado pong lalaki itinuturong na marinya sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Kinilala pong suspect na si Alias Mel, isang tauhan daw ng NBI. Hindi daw empleyado ng NBI si Mel at mga agents lamang daw ng NBI ang nagbibigay ng allowance at pera sa kanya kapag isinasama ito sa mga operasyon. Nasa 5 taon na daw nagtatrabaho para sa NBI si Mel. Pero isa lamang daw itong volunteer at nagsisilbi ring striker o kaya'y utusan ng mga agent at asset sa mga operasyon. Ayon po sa misis ni Mel, nagmaneho lang ng sasakyan at naghatid ng gamit ang asawa sa GSIS building noong gabing iyon. Sabi naman ng PNP, nahuli sa 2nd palapag ng gusali si Mel. Isinailalim na siya sa paraffin test para makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Sa ngayon po'y nahaharap sa patong-patong na reklamo si Mel. Ayon sa palasyo, ang Senate Surgeon at Arms ang unang nagpaputok sa gulo nitong Miyerkules sa Senado. Pakinggan po natin ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato.
2: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa gitna naman ng lockdown at putukan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi, kanya-kanyang live stream ang mga senador mula sa mayorya. Kabilang dyan mismo si Senate President Alan Peter Cayetano na sa social media idinaan ang pag-a-update sa publiko. Si Senator Bongo naman humingi po ng dasal sa publiko. Sa paghupa ng gulo, nag-post din siya ng larawan kasama ang iba pang majority senators at sinabing ligtas silang lahat. Si Senator Pia Cayetano pumalag sa mga nagsasabing scripted lang daw ang barilan sa Senado. Ang mga senador naman sa minorya, wala sa Senado ng magkaputukan. Sa isang panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinabi niyang may caucus dapat ang lahat ng senador para pag-usapan ang bagong committee assignments. Pero bigla silang inabisuhan ni Senate President Cayetano na pang-mayorya na lang daw ang kasama sa pagpupulong. Kaya napaaga ng uwi ang minority senators. Si Senator Risa Ontiveros nga nagpunta agad ng probinsya para sa isang scheduled conference. Huwag naman daw sanang gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado. Ang dagdag pa po ni Ontiveros, isa lang ang dahilan kaya iniintriga ang pag-uwi ng mga minority senators. Ang lahat ng ito para sa isang tao na ayaw daw harapin ng batas. Si Senator Kiko Pangilinan, may isa pa daw meeting kaya umalis din kaagad. Pinabulaanan din niya mga chismis na alam daw ng minorya na magkakagulo sa Senado. Bumuelta naman si Senator Sherwin Gatchalian at sinasabing ang nangyaring pamamaril ay pagkapapakita ng kawalan ng respeto at pag-atake sa rule of law ng bansa. Hindi naman maiwasang mabahala siya o ni Senator Bam Aquino dahil sa nangyari. Para naman po kay Senator Ping Lacson, he who has the means, opportunity and motive is the most probable suspect. Quote unquote. Sa iba pang balita mga kapatid, ipinaliwanag ni Dean Mel Santa Maria ang kahulugan ng hindi paglalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa para pigilan po ang pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Giit nga po ni Santa Maria, hindi nakita ng SC ang urgency na maglabas agad ng TRO. Posible rin daw na wala pang nakikitang paglabag ang Korte Suprema sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Maaari rin daw na walang nakita ang Korte na irretrievable damage o hindi na maibabalik na pinsala sa panig ng petitioners na si De La Rosa kung sakaling siya ay mahuli. Pinagkokomento ng Korte ang respondent sa petisyon sa loob po ng 3 araw mula nang matanggap nila ang resolusyon. Pakinggan po natin ang naging paliwanag, klarong-klaro ni Attorney Dean Mel Santa Maria.
4: Ang inuutos lamang, gumawa kayo ng sagot. Katapos niyang gumawa ng sagot, yung kabila naman, sumagot ka. Tapos na. Pero wala itong inuutos na tumigil kayo, mag-status ante kayo. So ano ang ibig sabihin nun? Technically, pwedeng hulihin si Senator Bato. Wala silang lalabagin na kautusan ng Korte Suprema.
2: Yan nga po mga kapatid ang naging pahayag at paliwanag ni Attorney Dean Mel Santa Maria. Samantala mga kapatid, 7:29 ang tamang oras. Ang oras muna natin, hatid naman sa ating lahat yan ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May QR code po sa inyong screen para kayo'y ma-divert sa kanila pong website at Facebook page dahil open na for franchise ang Mayette de la Rosa. Batiin ko na rin po na magandang morning ulit. Ito nga yung mga taga-TV5 Finance. Sila daw ay nasa Ortigas, Meralco sa ngayon. Si Ma'am Gladys, si Ikay at Myra, kasama nga po ang kanilang napakasipag din na driver, si Kuya Julius at si King Mike. Ingat po sa mga kawani ng TV5, ng Signal, ng True FM na nakatutok po sa atin ngayon. At sa lahat ng mga uring manggagawa na nakatutok sa atin, ingat mga kapatid, marami pa kayong mga importanteng balita na dapat malaman ngayon. Manatili po kayo nakatutok dito pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. True
5: FM. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging?
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin,

0: natin.
1: Sige, sige. Sigurado pa po, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
0: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Nagbabalik po tayo sa mga balita sa Metro Manila. Nangako po ang Southern Police District na iimbestigahan ang pagkuyog sa sasakyan ni Senator Tito Soto habang paalis po ito ng Senate compound noong Miyerkules. Ayon nga po sa SPD, labis din silang nabahala sa nangyari kay Senator Soto. Gagawin daw nila mga nararapat na hakbang para masigurong may mananagot at mapaigting pang seguridad sa iba't ibang pagtitipon at maging sa security operations. Samantala sa nasabing insidente, binasa at binato ng ilang supporter sa mga Duterte na nagtipon sa labas ng Senado ang sasakyan ni Soto. Wala namang inaresto sa mga umanoy ng bato. Sa iba pang balita, arestado pong dalawang tulak daw ng droga sa buy-bust operation sa Quezon City. Nasabat mula sa mga suspek ang mahigit 1.7 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu. Nakuhanan din sila ng isang baril. Nagpalipat-lipat pa raw ng lugar at ng transaksyon ang mga suspek bago nahuli ang mga ito. Samantala, napag-alamang dati ng inaresto sa kasong damage to property ang dalawang suspek noong taong 2020 at noong nakaraang taon. Naharap po sila ngayon sa panibagong reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa iba pang balita, sa Barangay Tangos South, Navota City, tatlo po ang patay sa sunog sa compound na tinitirhan ng mga magkakaanak. Kabilang nga po sa nasawi ang isang buntis at ang kapatid na 9 na taong gulang na babae at ang kanyang ina. Natrap daw sa bahay ang mga nasawi sa sunog. Inabot din ang isang oras bago na ideklarang under control ang sunog. Aabot naman sa 20 pamilya ang apektado ng nasabing sunog. 2 po ang sugatan. Inilikas na muna ang mga sugatan sa isang paaralan. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng apoy. Sa oras naman po na 7:34, mga kapatid, ang tamang oras. Atid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Dahil nga habang tayo po'y nagkakaedad, nababawasan ng collagen ang ating katawan at ito na ang sagot sa aging, Ulta Flex. Ang oras, mga kapatid, hatid din po sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula naman po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa grocery, supermarkets, at drugstores nationwide. Available in open tape at meron ding baby pants. Twins Lampaign, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Magandang morning muna kay Ma'am Aileen Choigo, maging kay Sir Jerry Telan, at kay Ma'am Joyce Posadas at Sir Brian Posadas. Happy, happy anniversary. Balikan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Patay po ang isang driver habang 3 ang sugatan matapos sumalpok ang truck sa itinatayong gusali sa Tagkawayan sa Quezon. Sa investigasyon, bigla na lang nawalan ng kontrol ang truck habang dumadaan sa pababang bahagi ng highway. Doon na po ito bumangga sa bakod ng isang paaralan bago nga itutuluyang sumalpok sa ginagawang gusali. Sa lakas nga ng pagkakabangga ay naipit sa sasakyan ng driver at agad na nasawi. Dinala naman sa ospital ang mga sugatan. Sa iba pang balita, sinampahan po ng reklamong katiwalian at plunder ang ilang opisyal ng Surigao del Sur sa Office of the Ombudsman. Dahil naman daw sa conflict of interest sa procurement ng infra projects. Kabilang nga sa inireklamo sina Surigao del Sur Representative Romeo Momo, Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, at Carrascal Mayor

0: Vicente Hotchkiss Pimentel III. Ayon sa complainants, di umano'y daan-daang bilyong piso ang nakuha ng mga kumpanyang sinasabing konektado di umano sa mga opisyal habang sila'y nasa pwesto. Wala pa namang pahayag ang mga opisyal kaugnay po sa reklamo. Susubukan pong kunin ng programang ito ang panig ng mga nabanggit. Samantala mga kapatid, patay pong isang kolektor ng lending company matapos namang barilin sa parang Maguindanao del Norte. Base nga po sa investigasyon, papunta ang biktima sa barangay Pulok sakay po ng kanyang motorsiklo nang barilin ang dalawang suspect. Agad ding tumakas sa mga salarin habang sakay ng motorsiklo. Naisugod pa nga sa ospital ang biktima pero naideklarang dead on arrival. Iniimbestigahan naman kung may kinalaman sa pagkakakilanlan o sa trabaho ng mga biktima ang krimen at sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Puntahan naman po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Posibleng dumagdag pa nga ang paparating na El Nino agoy, Diyos ko, sa mga hamong kinakaharap nga po ng ating ekonomiya. Yan ang babala ng Japan-based think tank na Nomura Holdings Global Markets Research. Ayon po sa Nomura, posibleng pumatong ang tagtuyot sa mga hihila pababa sa ating ekonomiya. Hindi pa nga rin nakakabangon sa epekto ng flood control scandal at patuloy na umiinda sa epekto ng sigalot sa Middle East ang ekonomiya ng bansa. Kung lalala pa ang init ng panahon, magiging malaking dagok ito para sa mga magsasaka na ngayon po'y nalulugi dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak naman po ng DA na papayagan lamang nito ang pag-angkat ng produktong agrikultural sa tuwing kulang ang lokal na supply o hindi stable ang presyohan sa ating merkado. Tiniyak po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Lorel Jr. na ang importasyon ay hindi unang solusyon ng gobyerno kundi last line of defense. Nilinaw din po niya na kada desisyon na mag-angkat ay tinitimbang sa epekto nito sa ating mga magsasaka, mamimili at sa ating food security. Bilang pagtugon sa posibleng epekto nga ng panahon sa agrikultura, pinalalawak naman ng DA ang greenhouse farming, ang pagtatayo ng imbaka ng tubig at ang pagdeploy ng drip at solar-powered irrigation. Naglabas naman ang bagong panuntunan ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay po sa kanilang paghahabol sa mga delinquent tax accounts na posibleng may utang o multang hindi pa nababayaran. Aba mga kapatid, kung noon hanggang 20,000 piso lang ang pwedeng i-waive, ngayon po itinaas na ito sa 80,000 piso. Ang ibig sabihin po niyan, pag mas mababa sa 80,000 pesos ang kailangan mong bayaran sa BIR, maaari na po itong i-write off o absuelto ka na. Ay sana naman. Ginawa nga daw ito ng BIR dahil mas malaki raw ang nagagasta ng ahensya sa paghahabol at pagproseso ng maliliit na delinquent taxpayers kaysa sa halagang kanilang nakukolekta. Mas epektibo raw kung mga big fish na delinquent accounts ang kanilang hahabulin. Tama po. Tama po yan, tama. BIR. Good job, tama. Po kayo dyan. Tama. Meron po mga politiko siguro ng mga baka delinquent taxpayers. Check nyo rin po.
1: Sino to?
0: O hindi lang kumpanya, hindi ba? Dapat lahat sinicheck po yan. Pakicheck pong maigi, ano po. Samantala sa iba pang balita, apektado na rin ang gulo sa Senado ang ilang negosyante dahil sa mga investors na natatakot munang bumisita sa bansa. Ito na nga po, Nanay Christy. Ayon sa Foreign Buyers Association of the Philippines, may ilang kliyente na ang nagdesisyong ipagpaliban ang pagpunta sa Pilipinas matapos pumutok ang balita tungkol nga po sa barilan sa Senado. Ang perfect example niyan yung Australia, kahapon na sa mga balita din natin, ano? Kabilang po sa nagkansela ang mga buyers sana ng garments at furnitures dito sa bansa. Dahil po dito nag-alala tuloy ang mga negosyante sa negatibong epekto ng gulo sa Senado sa investors. Posible rin daw nitong itaboy ang mga potential buyers at mga turista na gusto sanang bumisita sa Pilipinas. At yung pahayag nga po kanina doon sa unang parte ng ating mga balita, ito pong iba't ibang business orgs at groups kung saan sinasabi na po nila, inuutusan po nila yung ating gobyerno na bilisan nyo na. Kung mag-i-impeachment kayo dyan, mag-convene na kayo. Hindi ba? Para yung mga foreign investors po natin, hindi masyadong mawalan lalo. Wala na po silang gana ngayon. Eh baka mas lalo pa daw mawalan ng gana kung hindi magkakaroon ng accountability. Hindi lang for impeachment ha, lalo na rin po doon sa napakalaking flood control scandal na bilyon o trilyong piso ang pinag-uusapan natin. Si Zaldi ko ba? Nasaan na?
1: Ang katayong kanya!
0: Nasaan ka na, Zaldi? Zaldi, kami naghihirap dito. Kamusta ang weather dyan sa France?
1: Ang kapal ng mukha niya!
0: Mga kapatid, sa oras po na 7:42, ang tamang oras muna hatid sa ating lahat ng Winrock Scholar Safe. Uy, mga mommies, meron bang mansya galing sa makeup cafe at tsokolateng inyong damit? Huwag nang ma-stress. Meron na pong Winrock Scholar Safe. Tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. Winrock Scholar Safe, linis sa mga asahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At ang katuwang po ng Winrock Scholar Safe sa labada, mga kapatid, walang iba kundi ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Samantala, mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa labas ng bansa. Halos 100 ang patay sa dust storms at malalakas na ulan sa northern India. Maraming bahay po ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Karamihan sa mga nasawi ay nabagsakan ng puno at istruktura. Nagkaroon na ng deployment ng emergency teams ang mga otoridad para nga makaalalay sa mga apektado. Inaalam pa rin ang kabuang pinsala. Sa bansang Cuba naman, mas lalong tumindi ang nararanasang blackout o kawalan ng supply ng kuryente. Sa satellite imagery, makikita po ang malaking pagkakaiba sa mga lugar na walang kuryente kumpara noong nakaraang taon. Kabilang po sa lubhang apektado ang silangang bahagi ng nasabing bansa. Nagugat nga po yan kasunod pa rin ang patuloy na pagharang ng Amerika sa pagdating ng supply ng langis sa Cuba. Ang taya po ng Cuban authorities, mga kapatid, aabot sa 20 oras ang nararanasang blackout ng mga residente. Samantala, nanganganib na humantong sa famine o matinding gutom ang ilang lugar sa bansang Somalia. Nitong taong 2011, aabot po sa 250,000 ang patay sa Somalia dulot ng matinding gutom o kaya'y kawalan na makakain. Muling bumalik ang suliraning yan noong 2017 at taong 2022. Pero eto na, sa oras na 7:44, mga kapatid, puntahan po natin ang ating Sports Five. Hindi na maglalaro para sa Alas Pilipinas Women ang De La Salle Lady Spiker Stars na sina Angel Canino, Shivana Laput at Amy Provido. Eh bakit? Eto na nga po. Sa isang post, sinabi ni Canino na napagdesisyonan nilang tatlo na hindi na muna maglaro para makapagpahinga. Kagagaling lang nila sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament kung saan nagkampyon ng DLSU. Ang ibig sabihin, wala nang tira sa mga kumatawan sa bansa sa Southeast Asian Games sa Thailand noong Disyembre. Nauna na rin umayaw ang ilang core players sa sina Kapitana Gia De Guzman at ang Spikers na sina Bella Belen at Alisa Solomon. Sa PBA, mga kapatid, exciting ang doubleheader na do or die game sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup bukas araw ng Sabado. Sa NLEX Road Warriors naman, bukas po para umabante sa semifinals. Samantala, sa isa pang laro, do or die din ang Magnolia kontra sa Meralco Bolts matapos burahin ang hot shots. Ang twice the beat advantage ng Meralco. Nakataya rin po sa laban ng isang slot sa semifinals. Mapapanood po ng live ang mga laban bukas sa One Sports, RBTV, PBA Rush at maging sa Pilipinas Live App. Eto na, mga kapatid, bagong balitang entertainment, oras muna 7:46, ang tamang oras. Hatid naman sa ating lahat yan ng St. Louis College Valenzuela, mga kapatid. Ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph. Yan nga po ang website ng St. Louis College at ang oras at idin sa ating lahat, mga kapatid, ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayettedelarosa.com. Open na po per franchise ang Mayette de la Rosa. Ito na nga, mga kapatid, ang ating balitang entertainment. Isa ka ba sa mga nakijam sa kandang Golden ng Huntrix? Ay, oo naman. Munti ka maubos ang boses namin. Good news mga kapatid dahil magkaka-world tour ang animated film na K-pop Demon Hunters. Nakipag-partner po ang Netflix at kumpanyang AEG para ma-witness live ang hit songs mula po sa pelikula. Love, gusto na mga bata ito. So far to be announced kung saan sa ang bansa kasali sa world tour, pati ang detalye po sa ticket price. Nananatiling number one most popular movie of all time sa Netflix. Ang K-pop Demon Hunters na may higit 500 million views mula nang ipalabas last June 2025. Nag-uwi rin po ng dalawang Oscars ang movie, kabilang ang Best Animated Feature at Best Original Song. Full support naman po ang America's Got Talent champion na si Jessica Sanchez sa Journal ng Filipino o Journey ng Filipino singer na si Matty Hunyosa sa Britain's Got Talent. Sa isang interview, sinabi po ni Jessica na mahusay na inirepresent ni Matty ang talento ng mga Pilipino sa kompetisyon at global audience. Hanga rin po siya sa husay ng performance ni Matty. Pinayuhan niya po si Matty na maging confident at secure sa sarili bilang artist and to take home the crown. Nakasecure po ng back-to-back golden buzzer si Matty sa Britain's Got Talent at sasabak na sa finals na mangyayari naman po on May 30. Usap-usapan ang pagbabalik-trabaho naman ni Liza Soberano sa Pilipinas. Uy! Yan nga po'y matapos umanong ma-spot ng fans ang aktres sa isang studio sa Makati. Umuugong din ang usapan na umanay project niya dito sa Kapatid Network. Hiling po ng ilang fans ang kanilang balik-tambala ni Enrique Hill dito sa TV5. Pero wala pa tong confirmation ni Liza at maging ng TV5. August 2025 nang kumpirmahin ni Liza ang breakup po nila ng dating nobyo na si Enrique. After 3 years ng kanilang relasyon. Ay hindi, hindi lang sila 3 years, parang more than pa. Pero ayon po kay Enrique, still in touch at times pa rin naman silang dalawa ni Liza. Sa oras nga po na 7:49, yan ang mga balitang nakalap po ng bulwagang pambalita ng News 5. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin dito sa ating himpilan sa 105.9 True FM. Mga kapatid, patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan at higit sa lahat, Pagseserbisyo sa Bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa True FM.

0: Yon.
1: Handa na ba kayo?
0: Ready na.
1: Dali lang po ah. Alright, naku po, ang dami-dami po nating importanteng panayam this morning. Very interesting po ang ating program, pero bago po ang lahat, dapat humuna maging interesado po tayo sa lahat ng ating mga suki po na nangangailangan ng supplement.
0: Correct.
1: Parang si Buboy Romero.
0: Ano kailangan niya?
1: Si Ariel Montero.
0: Uy.
1: Pangalawa yan, si Chod Delfin.
0: Ay, oo.
1: Darlene de Roca.
0: Padami nila. Ayan, padami ng
1: Rolly Esteban.
0: Oh.
1: George Blaylock.
0: Oh.
1: Jan Fernandez.
0: Ay, naku. Si George pa ba?
1: Oh. Ito ho yung tropang okay na. Pero baka naman kayo... Baka naman kayo po'y tropang laging palyado. Yung pong sinasabihan ng excuse me, always a failure. E sandali lang, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Hindi ba masarap nga ang buhay? Ano pang hinihintay natin? Kaya dapat lagi tayong totodo sa ating pag-arangkada nang walang palya, walang kupas. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo!
0: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Kitiligya!
1: Yehey! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit! Danny Isla, naka-Bravo ka na ba? Good morning, good morning, good morning! Abangan po ang ating The Daily Bread and eto po, napakaraming isyong pambayan. Pwede kami hanggang bukas na dito. Abangan!
2: Good morning, my dear plants!
3: Didiligan sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
4: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman na.
3: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
5: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
3: Kwentuhang may saysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
3: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
6: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
3: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
7: Nasunog na yung kwapaw.
3: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
8: Palasin. Oh. Let's start with that.
9: Para mas maintindihan.
3: May lugar ka rito, kapatid.
10: It's a beautiful day!
3: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
12: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
11: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
13: Mobile Journal, Amy Achanza po.
14: Arles de los Santos po.
15: Denise Bodisanto po.
16: Ben Peringi po.
17: Las Paredes po.
18: Jeff Rivera po.
19: Julie Baiza po.
5: Kayla Macantas.
7: Mary Monreyes po.
9: Ariana Pascual po.
3: Hatid ang parang balita.
4: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
12: Let's get it on!
4: Ay! Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
11: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
4: Ano?
12: Lau!
16: You choose which ingredient?
2: Mabukas pa tayo mga kakatay.
16: Anong gagawin mo ngayon?
20: Pantikim lang!
21: Wala tayong oras! Ganantik pa muna yan! Kailangan taste good!
4: Ay! Are you okay?
16: Medic! Do we have a medic?
20: Oh my God, ayaw nang tumigil.
4: Feel of pressure!
22: Hindi ako nasusunog na ba yan o hindi?
23: Naku, patay na! Sunog na sunog!
16: Mystery ingredient, Mr.
4: Ah!
9: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, aabot yan.
15: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
0: Payday, Pastor Jeff. Morning.
17: Yes.
0: Good morning.
17: The favorite day of ating Manong Ted.
0: Naman, nating lahat na mga every day nagtatrabaho. Pero Pastor, bago tayo mag-weekend, inaabangan pa rin nilang magandang balita mo ngayong araw na ito.
17: Of course, abang na abang nga lahat ng mga kababayan natin. Dahil dito po yung balita na sa spiritual naman po tayo, okay? Alam ko marami tayong about the country, pero ito po, sa Diyos tayo. Have you ever been betrayed? Alam niyo po yon, yung na-betray ka, na-taken for granted, na-misunderstood. Yung ginawa mo naman lahat, pero ikaw pa yung nasasaktan sa huli. Ang weird, ano? Tapos patuloy ka lumalaban ng patas, tapos yung nakikita mo, yung mga, alam mo, yung mga tagilid, yung mga masasama pa yung napopromote, tinasabi mo yung katotohanan, pero ikaw pa lumalabas na masama. At kung honest po tayo, sa totoo lang, ha, yung pain na yon, okay, eh nagiging hard tayo minsan because hurt people na attempt to become hard people. Kaya minsan, hindi natin maiwasang itanong, Lord, kailan ba kukunin yung mga to? Hindi, Lord, kailan ba may hustisya dito sa buhay na to, sa mundo na to? Sabi po sa Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Grabe po ito, yung Psalm 37, sinulat to ni Haring David, sinasabi niya, huwag kayong magpanik kung tila bagang nagtatagumpay yung kasamaan, yung mga kawatan. Because sometimes, life feels unfair. Totoo naman po yan. Bakit bad people prosper? Yung mga dishonest, sila pa yung nag-a-advance na po-promote. Yung mga faithful, nagsasuffer. But David reminds us, God sees every injustice. Wala po nakaka-escape sa mata ng Diyos, walang betrayal na nakakalusot, walang luha na nasasayang, walang silent pain ini-ignore ng heaven. You may not always get immediate justice, but you can trust the God who judges perfectly. Kasi po ang mangyari, pagka yan, sinaalang-alang natin sa atin lang, walang Diyos na involved, ang tendency po tayong gagawa ng pamamaraan at madidisappoint ka pag hindi nakuha sa timetable mo. And bitterness is dangerous. Kasi mo, it will slowly poison the person carrying it. Kaya, tatlo lang po gusto kong sabihin sa inyo, release revenge to God. Gawin mo yung nararapat dito sa lupa, gawin mo yung ayon sa will ni Lord at ayon sa will, of course, ng batas dito sa lupa, and then release everything to God. Number two, guard your heart. Don't allow pain to make you cynical or cold. Kaya nga patuloy na kinakalampag ni Manong Ted at ni kapatid na Chacha yung mga maling pamamaraan dito sa gobyerno, it's because hindi natin basta passive na lang tayo. No, gawin natin yung ating gagawin, pero at the same time, guard our heart. And number three, kung ikaw may personal na galit, choose forgiveness daily. Forgiveness is sometimes a process, not a one-time moment. So pray for healing, not just for justice, because God wants to restore your heart. And more than anything else. So Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon, matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ng masasama na gumiginhawa kahit magtagumpay pa ang masasamang plano nila. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa bandang huli, ikaw may huling halakhak. Sa bandang huli, Lord God, ikaw ang nasusunod. Kaya Lord, yung mga pakiramdam nila, sila'y nasa upper hand kasi sila'y nasa posisyon. Sila yung na dahil sila may ari ng kumpanya, nababalagoong lang nila yung mabababa sa kanilang kumpanya. Lord, alam ko ikaw ay just, ikaw ay patas, because the foundation of your throne is righteousness and justice. Kaya Lord, one day makikita namin ang katuparan ng mga ipinaglalaban namin in your perfect timing. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Sa biyaya po ng aming The Daily Bread, Lord, thank you po sa aming napakinggan na aral. Grant us clarity, patience, yes, and fortitude. Alagaan niyo po lagi si Brad, lalo po ang kanyang ginagawang pagmamisyon sa aming programa at sa kanilang simbahan. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. Thank you. Nakahinga ako ng... Thank you. At nakapakinig po tayo nitong aral this morning para sa lahat ng mga nagpupuyos ang damdamin gaya ni Chacha.
0: Thank you po, Pastor.
1: Sa mga isyong ito, serve the people. Yan po ang ating pong panawagan sa lahat. Brad Jeff, salamat na marami and happy weekend.
17: We're here to always serve God and to serve the people. Happy weekend po kay Dr. Kim Pascual na nakikinig ngayon. Ito po ang yung daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad.
14: FM. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than you...
18: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
19: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sincerong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
23: Mukha ng Balita, kasama si Jake Taruk, alas 5 ng hapon.